0: penghantar deng library service alang semasa sa medical outreach sa city government batong ng mga barangay ngayon ano man deng kanang barangay gipintalan o lai color ng barangay hall sila nang ato mandili man ang barangay hall tuyo dili man ang mga laing politiko kundi ang katawhan.
1: Dali ang king oras, mga ikalag panahon ang tulog mga samantag na sa mga istasyon kini nyo igalas kanginan.
0: Kini si Elmer Bagits Paghanay.
1: Kini sa Rex Rabotin, dagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kung unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.3 Oras, alas 8.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Pagkatay?
4: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Music.
1: 106.3. August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.

0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
2: Si Tata Puno nga taga Dipolog City sa Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nakoy pulip dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Naghana kong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko bleeding.
2: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila.

0: 106.9.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin

wastong kalinisan, kumain ng mga sustansyang pagkain at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care provider sa inyong lugar. 106.5

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

Ben and Moira De La Torre there with paalam. Hindi ho ako magpapaalam. Mag-hello po ako. Kasi simula pala ng programa ko. Ayan, tatagalog tayo. Oh my God. Buwan ng wika ngayon, dapat magtagalog tayo. Kaya lang, baka hindi kayanin ng brain ko. Ano tagalog ng brain, galing? Anyway, bitaw maimbuntag sa tanan. Welcome to the morning bell. Isipin na lang natin. Ating pipilitin na makapag-Tagalog tayo hanggang alas 11 ng umaga. Paminsan-minsan lang naman. I'm gonna play OPM tracks until 11 o'clock since it's a Wednesday. Maybe na yung mga English tracks na OPM ang artist, but I guess siguro one or two lang. Anyway, mag-ubantahan to alas 11. Kumusta man mo diha? Paspas na kayo, hapit ng 15, tunga-tunga na tas Agosto. Then paghuman ani September na dayo na. Diretsyo na dayo ni og kuan Pasko. Then in 2027 My God. But hopefully, ang atong mga pangarap, yung mga pangarap natin matutupad ngayong 2026, yung mga hindi natin natapos na mga goals last year, tatapusin natin or, you know, gagawin natin. And we will have to make it a reality. Mahirap talaga mag-Tagalog. Sorry talaga. Mahirap talaga. Medyo hindi kaya ng aking utak. Ah, utak pala. Ay, kaluoy na mag yung tao na ito, ani. Oy! Anyway, mag-uban na lang tahan to alas 11. Ana na lang kayo. Masigun sa na po ako. Ang may numduman istorya niya. Muungot na pong ko. This is the Morning Bell on 106.3 Bell FM.

23 minutes after 9 in the morning, that's Rachel Alejandro for you with My Minamahal, only here on The Morning Bell. Iniisip ko talaga kanina, talaga magtatagalog tayo. Iniisip ko talaga kanina kung bakit hirap na hirap tayo mga Bisaya magtagalog. At saka, parang hindi tayo, you know, hindi tayo confident na magtagalog kasi pinagtatawanan tayo, hindi tayo, you know, hindi tayo tinutulungan, hindi tayo sinusuportahan each time we try to speak Tagalog. Kaya imbis na magtagalog tayo, we shift to English na lang kasi parang mas okay sa atin mag-English kaysa magtagalog. Pero dapat hindi ganun, di ba? Dapat yung mga Tagalog speaking na mga lugar dito sa Pilipinas, sana tinuturuan tayo at hindi tayo ginagawang katawanan, katatawanan. Ayun. Kasi even sa mga ano, di ba, sa mga TV shows, sa mga movies, parang nagiging laughingstock ang mga Bisaya. Yung mga magsasalita ng Bisaya, parang iba yung dating. Kung pwede lang naman sana tayong turuan ng maayos, you know, the way we also teach them how to speak our dialect, ganun sana. Kaya parang dapat yata talaga tayong matuto magtagalog at hindi mahiyang magtagalog. Kasi bakit hindi tayo nahihiyang mag-English? Pero pag magtagalog tayo, parang nahihiya tayo, parang takot tayo magtagalog. Sa English, hindi naman. Diba? Yun lang, naisip ko lang talaga. Naisip ko lang, bakit ba ang hirap-hirap magtagalog kaysa mag-English? 9:25 in the morning. Let's continue with Jerome Abelos with Larawang Kupas right here on The Morning Bell.

0: 106.3.
1: Horas a las 9:30.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Isip mo sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Ako, biyahe-biyahe, Joko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong paminod sa akong kalawasan.
3: Kinigi nama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
6: Said Health Report. Health Report.
7: Nak Mrs. Kwan dito 3 days. Mukaon siya, isukar po niya yung pagkaon niya. Tanaw na po, nagkagamay siya matong. Gidagan ako siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Matong nagpalit yung kuko sa Sid Panya 1 Plus capsule. Sige, 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa akong Mrs. Kay Luspad, biyan yung maikukaw og diabetic. Karon, kalawin sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, o akong asawa nga si Lusminda Dumalagan. Akong misis is 47, then ako po ng 47. Barangay Bansa, Butuan City.

0: 96.3 FM.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.

9:48 in the morning, Julius Fernandez for you with Minsan Lang Kitang Iibigin. Minsan lang kitang iibigin at hindi na uulit pang muli. Hindi na uulit na mahalin ikaw kasi grabe yung lesson ay binigay mo sa akin. Charis. Bitaw na may uban, minsan lang kitang iibigin kasi ikaw na ang panghabang buhay. Meron ding minsan lang kitang iibigin kasi sinaktan mo ko. Pumili ka kung saan ka dyan. Pumili ka kung saan ka papanig. Oh, di ba? May mga papanig na tayo. May mga papanig na tayo ngayong mga oras na ito. Ewan ko kung ano na naman mamaya. Magandang umaga po. Kayo'y nakikinig sa 106.3 Bell FM. This is the Morning Bell. Playing OPM tracks until 11 o'clock this morning. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man kayo naroroon. Salamat po sa pakikinig. Oh, diba? Congratulations, Annabelle.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagdi kabalkada, anyana ang BBC Daklit Balita Alas Jess. Dalingi dala sa pinakadulong ng balitang balanan ang 48 anyos na construction worker ng residente sa Zamboanga City humamangkin inalambigit sa disgrasya sa kadalanan sa National Highway 41 Barangay Tigbao, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon na siren nga ang biktima ay impluwensyado kini sa ilmong makahubog gikan matutpas sa Pinoyanan sa iyang igsuon sa Tigbao o pugsano na nga pauli ngadto sa Zamboanga City sa kasiyang Skygo 150. Apan na pag-abot sa lugar na hitabuan kalit matutpas kini nga nawala kontrol hinungdan sa pagkabalintong niini. Ang biktima nakabaton og samad sa iyaha nga tuhod og lakip na usab sa uban pang parte sa kalawasan hinungdan nga dali kini girespondihan sa Bureau of Protection na Tigbao Zamboanga del Sur. Ang motorsiklo sa nasangpit nga biktima karon naka-impound na sa Tigbao Municipal Police Station na alang sa safekeeping. BBC Daklit Balita Alas Jess Bagting 17 Florence sa FEMA maayong buntag.
4: BBC.lit.lit Balitan.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: music.
1: 106.3. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Ay, nay, uy, kung saan mong mugod nga kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
5: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
5: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
10: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
9: Dili ko kalakaw, oy. Tanaw ra ko na ko andong sa kong sa kuan o, jabiti, gani o, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na.
8: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
11: 106.3 L.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 10 y media.
3: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Said Health Report.
5: Health Report.
6: Si Pablito Simudlan nakasinati og papanakit sa iyang hilid nga bahin sa tiyan ug nakaihi na og dugo ni tuma sa Sad Kugon Capsule. Inubanan sa Sad Panyawan Plus with Mangosteen. Natabangan.
7: Patulon ako yung gibate, may sakit akong kilid. Nakaihi na mong dugo, guna to sir. Sakit na yung ayaw akong kilid na nakaihi na yung kong dugo. Mautong nakadungong kuhan sa radyo ng Kugon o Panyawan. May palit na yung kong taksa kapak. Kada pa to oras, matumar ko. One week sir, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kong gibate. Nakahandog ka rin. Nakahandog ka rin. Naayon ako. Gunikan sa Kugon o Panyawan. Pablo ito si Modlan sa Buena Vista.
6: Set Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas mas Kugon.
8: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
9: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw kabalaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

10:35 in the morning, Win Andrada with Tamang Panahon right here on the Morning Bell. Sinasabi ko lagi sa inyo, darating din ang tamang panahon para sa lahat ng mga plano natin sa buhay. Maybe this isn't the right time yet, and it teaches us how to be patient. You have to be patient, although usahay lisod kayo, no? Kay, of course, sa kalisod sa panahon, ating mga planong gusto ta, at least kahit paano mahayahay tagamay, pero dili man mo pabor ang panahon sa atua, kay dili pa po din sa ato nga panahon. So, yeah. Ato na lang yun ang pugngan ng atong mga pagbati diha. Mga pagbati sa kayugot o sa kuan ng kanang laay bitaw. Laay kay ginulat, asa pa mani, kanusa pa mani maabot na ito, kanusa pa mani mahuman ni atong mga problema, kanusa pa mani matuman ni atong mga planos kinabuhi, na perte naman atong paningkamot. Muna'y giingon nga sa tamang panahon, tanan mahitabo ra. If it's meant for you, it's meant for you. Pero dili gali bisan pagkapila na nimo balik-balikon bisan unsa pa'y pamaagi mong buhaton. Ug dili na para sa imuha, dili gyud na para sa imuha.

0: 93.3.
1: Strongest Bell.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Music Power 106.3 L FM.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Tawag ni Kibalkada, niya ng BBC Daklit Balita alas 11. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa 38 anyos nga individual human nga drakpa sa kipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Orchids, Barangay Poblasyon 7, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyang posisyon ang 5 kasasye sa Igatapang Cebu o uban pang drugs para Fernalias. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa 7 Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting, Desisya de Florence sa FEMA, maayong buntag.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 106.2
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
9: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
7: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
11: Sana
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. 106.2

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11 y media.
4: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
4: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
6: Yeah!
7: Ay, kumusta, kumusta, kumusta, mga higala, mga suging digpaminaw. Ay, welcome na usab sa atong programang Hudyaka sa Kahanginan. Itaw ba ni ko ninyo, mga kaudyaka, sa mga gipangsumha na diya sa itong tingog mataga adlaw. Mga ilang ikog pasensya, kay bisang unsaon yun atong templa ni atong tingog, mauna yun ni. Di na gyud ni madala og mic nga nindot. Kay mo na magining microphone amo diri mga kodyaka. Wa man in tawo ni filter nga musala sa akong tingog nga kagalkal, oy. Oh, hulat-hulat sa mo just inyong mga pa-shoutout ha din. Oh, bitaw shoutout sa tanan-tanan ha. Sinabtana lang ta kay ako bitaw nagkalambod-lambod na bini ako nga build din ako mga dila mga kodyaka kay oh. Oh, kaning atong programa kung di lang ni kung puro ni shoutout, hudyaka sa shoutout na lay title ani. Poro na shoutout ba, di ba? Sumhan gin mo. Sa mga programa ni Antonia nga shoutout na lamitanan, mararabay may kailaan ang iyang shoutout. No. Maulage. Ang Udyakas Kahanginan, ubani ko ninyo. Padayon gihapon kita nga magsunod, labi na gyud sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Ubay-ubay na lagi gyud mga kaudyaka. Ang nangita sa mga produkto, unyang uban gyud mga kaudyaka, oh, may adto gyud sa nagadaiyang mga parmasya, nagutana gyud sila mga kaudyaka. Oh, kanang kung tagpila. Namasad ko'y kanang ihatag nga hotline number mga kaudyaka intended for Nature's Gift Marketing Corporation kanang mga pangutana bitaw ninyo kabahin sa mga produkto kung available ba sa inyong mga lugar kay di ra ba ko suwito sa inyong mga lugar. Usay masaya nga pronounce ni Antonia. Oh, tungod na sa kakuan mga kaudyaka, wa ko na suwituan niyo yung mga lugar. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka. Naman tayo numero, ha? Oh, mamalihog lang po din ko sa gahatag o joke mga kaudyaka. Kana pong, kana agad pong makangisi po din tamang tolo. Ang mulaway pa'y nangisi. Daghan na ba ang paminaw sa itong programa karon nga na pinagdadaanan? O niya ba si mabad trip na noon sa imong joke nga wa ta masabtan? Ha? Pwede kayo ipadangat inyong pa-joke time, paudyaka. Naman tayo numero, mga kaudyaka. Kung gusto mo mo-text sa itong joke time, i-text ninyo dagko nga litra, joke time. Ayan din ninyo i-type. Ang 0997-765-9923. Diha i-send. Udyakas Kahanginan. Saan sa technician? Unsa? Antonia! I-shoutout may unya, Antonia, ha? Kung ang kamulo nakaog pa-shoutout, Antonia. Shoutout po di ay sa mga nagbiyahe karon papaulis ilang mga lugar. Sa mga nagdigamo na sa ilang pamaha o paniunto, panihapon. Shoutout yaga ninyo. Sagi kaingon ko na, pasinatingala mo nga di na ko kapangay-pangakatahuran sa inyo. Kay kaning programang Hudyakas Kahanginan, na yung mga panahon ani madungog tag-adlaw. Ambot giyon sa nila, oy. O, nagay istasyon, lahi nga istasyon nga madungog kong kadlawon. O niya lain kay nga madungog kong kadlawon, niya niingon kong may gabi eh. Bulabog kay na diha. Wala kang gigamit na ako mga kaudyaka, may buntag, may adlaw, may gabi, may hapon, tanan na nga oras. Ay, patukar sa tagsunata, diba mga kaudyaka, basta kay K-I-9.

Grr, okay? Grr, okay? Ay, na pagsuko kay kabaino na ni kag okay. Ay, sa itong mga nanay, mga tatay. Ah, oh, shout out ya kaninyo, ha? Ano sa matoy? Ay, nangutana diri, Antonia. Ano sa matoy? Tambal atong vertigo, Antonia, kay... Oh, gakalipong na manuon ko. Lipong ko katubang sa mga Byronon. Pwede na, pang kuan na, pang atubang sa Byronon ng vertigo capsula. Katong mga... Nay Vertigo. Oh, shout out sa mga Nay Vertigo diya kato bitong. Oh, sige, sobrang diet pud ba? Pwede mo na maayo mga kodya kang sobrang yung diet. Okay, kung magkana bitong di na mo halos mukhaon, lisol kay mag diet kay ginom mo human imo ni mo exercise lahos man kas extra rice. Unsaon man pag diet mga kodya ka diya? Okay. Pero abi ninyo, katong mga nagibati, bantayan bitaw ninyo mga kardiyaka nga paminaw nimo nagtuyok ang kalibutan. Oh? Usay, makaana man mo, Antonia, sige balik-balik anang inyong mga produkto, pero wabi akatakabalo. Oh, basin magmapugana nimo imong utok pohon kay mo ingkag, sige, itong ingon ni Antonia nga produkto ha nga katong bitong inani na manuna akong kakabatian karon no, eh? Oh, tinuod na. Oh, natay vertical capsule, tistingi o pa check up. Nganong sige kag kalipong? Nganong kakawadaan kag balanse? Unsa man ka kulang sa tulog o kulang sa tohog. Wata ka balo? O kaning vertical capsule, mapalit sa kadaiyang mga parmasya. O pangitala ninyo produkto man sa Nature's Gift Marketing Corporation. O makatabang sa pagpakunod kahilo. Oh, mahilo ka sa mga butang oh, kanang sobra ka humot. Sobra ka baho. Sobra ka aslog. Sobra ka tamis. Oh, kundili baka ha. Oh, grabe na day kay na imuhang gibati diyan nga vertigo pero imurang gipag walang bahala kay abi nimo paspo-pas mura. Muna siya ipagamit ninyo og a Verticure capsule imong kaila ha. Okay, makatabang nas papakunod sa sintomas vertigo. Oh, kana mura nagtuyok imong pananaw sa mga palibot. Makatabang sa pagpaligon sa balanse batok sa vertigo. O niya, ang kaning Verticure capsule mga kaudyaka. Oh. Sagi kaingon ko pas nangutana. DC 8 per capsule. Uy, nindot kayo ni sa mga kanabitong trabahante. Uy, grabe kakugihan mga kaudyaka. Unya, oh, ma-feel na gid niya nga mura. Gangit-ngit akong pananaw. Nagdidile mga aking paningin. Para akong matutumba. Wala na ba yung musalo? Ba, lisod kayo, oy. Basta mga nanay, mga tatay, sa katong mga nanay, edad niya. Wapay edad. Ay, wapay edad. Wapa na tamaan o gayong edad. Kanya kakalipong na natay Vertigo capsule. O, mapalit sa mga butika, pangutana lang itawon mo ha. Okay, inanga na mo eh. Vertigo capsule, katubi tong gingo ni Antonia, katong sa Nature's Gift Marketing Corporation nga product. Unya mga kaudyaka, ay mo kalimot na po tayo Memo Smart capsule, Memo Smart syrup. Unang taning syrup para sa mga bata. Ipamimo Smart Syrup sa anak, ha? Pang inyong anak, dali, rabi tao malimot. Ipamimo Smart na inyong anak, katumay nga luyahon inyong mga bata. Murag natulala ba? Wapaganay na mukol mga kaudyaka, pero mura nag-inlove. Wapaganay mo na palitag bibibra. Nak, usap may problema na mo na, karo di makakatarong kaon. Karo tulala, makasangin, usap ka, inlove ka? O, kaning Memo Smart Syrup, brain supplement ni sa mga bata na edad 1 to 12 years old. O, para patabang sa pagligon sa ilang memorya o konsentrasyon. O niya, kung mag-Memo Smart Syrup, extra suporta man is utok sa inyong panganak. O niya, konsentrasyon, nindot kaayo, abtik ang future sa inyong mga anak. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Oh, ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. 200 per botella. Shout out!

0: Shout out ya kanimo, Lady Antonia. Listening si Naman di Polog, ayaw kong labda. Grabe ngalan si FB, oy. Marjo Cabang, diya sa Log, sa Buanga del Norte. Shout out ya kaninyo. Ingon man ni Kirby Mata. My mother Lina Aziron, my father Boboy Mata. Diya sa may sagay, Mambahaw Kamigin. Salamat ha. Oy, naputay kita wag memo smart capsule. Oy, nindot ka ayon ni para sa inyuhang mga saktog edad. Oh, kaning mga edad bitaw nga sige lag check sa iyang lawas sa ilahang front of the mirror. Alabe, alabe. Hala na unsa na pro naman ko, oy, pro tambok naman eh. Sige reklamo pero sige kaon. Oy, aside sa imong mga anak nga nagikalingawan diag sports, ikaw po na po kikalingawan. Oh, kanang kabisi-bisi ni mo. Oh, tagai naghinungdan. Aside anak, itong mahal sa palaliton, mananom na ikadiha. Magamit ka og Memo Smart Capsule kay para makauna-una kag unsay maayong itanom. Kaya di man po pwede nga pataka lang tagtanom. Tanom, lugar ka grapes, dere og apple, nga di man mutobo. Lisod pan. Ay, abi ninyo bisan unsa nga atong buhaton gigamit gid ta og pangutok oy. Muna nga kailangan uptake ang atong pangutok mga kaudyaka. Memo Smart Capsule tag pila man eh. Ay sos kani Memo Smart 20 ra. 20 per capsule siaro matag adlaw suko pa kadiha di kakainom. Aja na pukat ka dias pagadian shout out ingon man ni Lando Dungog. Jonalyn Indan. Ingon man ni shout out di Aya. Shout out Lady Antonia ni Adrian Di Maana. Pakisa ko Antonia, guwapa man di ay ka. Ama ka mo kiss. Pagsabalag ka mo kiss, guy. Pagsaba lang kay baira nato. O sada. Ay, kaning Memo Smart Capsule, pagpaayos konsentrasyon, mas klarong panguna-una, makahatag o may performance imong adlaw-adlaw buluhaton. Ay, shout out, Antonia. Shout out sa ako ang mga kauban sa trabaho, Antonia, nga labaw pasmala. Kasi labaw pasmala. Tungkol sa kainit sa panahon, labaw pa kunos na malahan. Nauhang sapa. Kuya, punisyaw. Kaligo pun mo pag may time ha, muraga. Klaro na ba kayong abog sa tong dagway mamilit, labi nag mapisikan tagtaligsik gamay. Ay mag joke time sa kuno tao eh, ingon nila. Antonia joke time sa Antonia be kay giminga mi simong joke time nga di mi kasabot. Namay nag joke diri mga kaudyaka o diri sa tuang text hotline. Ay, shoutout mi diri na Minas, Marcelina, Lacri family. Ay, shoutout, Paudiaka, Kustungawan, sa mga Sibugay. Sa akong silingan, Francine, Robert, Mercy, Ronel, Alex, Brian, Ryan, Aljun, Janice, Obsema, Janice, Clarine, Christina, Jirel, Janeline, Jerky, Elisar, Pundulan, Stungawan, sa mga Sibugay. Shoutout yan kaninyo. Announce natin yung joke, mga Paudiaka, ha? Antonia, maing adlaw, na ako'y pangutana. Tagpila ang Nerveflex capsule. Muna na siya, ang Nerveflex capsule, 18 per capsule. O kaning nag-text ha, 4017. 18 per capsule, pangutana dyan sa parmasya ha. Joke time! Gika ni Jojo Sigala, Gintananan, Domingag, Zamboanga del Sur. Mangay lang og pasensya sa mga joke nga usay di katawanan kamo na lay sabot mga kaudyaka ha? Kay lay-lay bi ta og pamatasan. Nayuban ganan sa imong joke na buyuban di katawanan pare ra gud nang gagupahan ka pero di ay gagwapuhan ka pero di ay galamian ka pero wa sya lamay iya. Lay-lay ta og lay-lay ta og kanang kuan mga taste. Muna siya nga kung unsa magaling mga joke nga itong mabasa dire respetara na lang yun nato mga kodyaka. Joke time. Gikan ni Jojo Sigala. Dona koy uyab duha ka buok. Ayay, nagpasikat po ni si Jonjon, no? Dona kuno siya uyab duha ka buok. Gingan lag veveng with the letter V. Viving. Ug si Nina. Gipangutana kuno siya. Hoy, kinsa ba gid imong mahal, Jonjon? Sa amo, si Bebeng? Si Bebeng nga bate? O ako si Nena nga guwapa?
1: Ha? Hala, maluoy man in town ko ni Bebeng.
0: Pagtarong ba? Pilion gud nimo si Bebeng? Bate man to. Ako si Nina, guwapa.
1: Ay, mahal na ko si Bebeng. Luoy kaayo manggod kung magkatawa. Murag yung gahila kung magkatawa ni si Bebeng. Bate, giyan. May manis si, may manis Nina. Ikaw Nina, may mangka kay. Kung maghilak ka, mura ka gakatawa. Si Bebeng manggod, looy, oy. Oh, magkatawa mo, magahilak. Unsa daw?
0: Unsa yung mas piliyon, mga kaudyaka, kung imong dagway? Kamo, unsa ba inyong piliyon? Magkatawa ka, nga mura, ang imong dagway, mura gahilak? Oh, gahilak ka pero ang imong dagway murag gakatawa. Unsa may kung ikaw pangutanon sa imong hitsura sa imong dagway. Dai na pud oi niya. Kani bitawng gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. Oh, taas kani siyang antioxidants nga maprotektahan ang lawas gikan sa mga free radicals. Oh, suporta paginis kasing-kasing atay kidney nerves. O produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Di ni siya ordinaryong kape. Mugini ako ang ikuan sa inyo ang mga kaudyaka. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. O naan siya yung mangustin. Kaning mangustin, o nindot kayo ni kay, natural ba ni siya nga anti-inflammatory. O makapaminos kasakit o hubag sa imong lawas. O kung hubag na kang daan, sana all. Nindot para sa itong immune system o pamanit. Muna siya'y naa sa Nature's Gay Purple Corn Coffee. Unya, nakanindot na. Paginis siya'y barley grass. Kaning barley grass, bitaw? Source benicious fiber, vitamins o minerals. Dako kay siya'y tabang sa digestion o detox mga kaudyaka. Katong di kabawas. Katong madlok magbawas. Kanang mga tao nga tapulan mo bawas. Kusog mo plus, di mo minus. Jane Saison, Kabilian Saison Family as labuyo tanggob. Naminaw meron Romel Kabilian og Jake Susing na shoutout si Jane. Lina Lisa Langging Paryolan, kasi nabi Chloe. Shoutout ya kaninyo ha. Salamat kay sa inyong pagpaminaw mga kaudyaka. Oy, shoutout nimo Ate Ale Tortula, shoutout ya kanimo ha. Tortula family diya sa may Natinasan. Salamat ate ha sa imuhang ingon man ni Count sa Christopher Tortula. Anak ni Ate Aleda. Oh, bitaw. Aga syempre po, ay mo kalimot sa gitawag nga, sa pa, wala ko na mention nga produkto o kaning Nerveplex capsule para sa inyong mga nerves ba? O kanan yung mga ugat diha nga, nagluya na inyong mga ugat diha. Kaning Nerveplex capsule, makatabang sa papaligon sa nerves o ugat sa lawas, kanabitang kanang discomfort sa imuang lawas o niya, kaprotektar niya para sa imong nervous system. O ang ugat sa atong lawas, may ga-controls mas lihok, reaksyon o pamati sa atong kamot o tiil. Kung pirmi bitaw, makabati o gahawis lawas, binod ang kamot o tudlo niya, warag na ika panusok sa imong pamanit. Timailhan gyud na nga tagaan atong hinungdan ha. Ugatagan atong suporta atong kaugatan. Ana kanin dot kay natay Nerve Flex capsule. Karang sige kahawoy diha bisan wa siya gipasaan murag naa. Hello, yalo ni mo makitaan nga nakay gipasaan ala na la la la la. Ah, adunay essential vitamin B1, B6 ug B12. Kaniya makatawas magprotektar sa pagmaintain sa kahimsog, pagliok sa mga ugat. Aron makaliok mo normal komportable sa adlaw-adlaw pag Nerve Flex capsule. Oh, mapalit sa mga butika, 18 per capsule na siya. Mubalik ra po si Antonia. Ay, Lady Antonia di.

good habit, man. Jandel, Jandel, shout out to Kanimo, giving it kay Ban. Ikali, kay Ban, families, barangay, upper mind, Gretchen, masige. Mansigayaw. Di ko kabasa sa uban ng mga apelido ba? Mansigayaw. Pukakuan ba? Shoutout ni Mitch, ang akong anak idol kay kaniya, ma'am. Uy, salamat ha. May mga bata lagi makasabot eh, siguro ng mga bata. Renzo Vlogs, Amar Families, Mr. Renante Amar, Renzo Vlogs, shoutout ni kanimo, Misael Dinoy. Idol, nakapaminaw, minimo from Sindangan. Boss Mabasa, Mandabon, Maria Aikalar, Yes Dapitan, Josini, Lauron Araneta, Yes Bubuntugan, hasaan? It's me, Bossing. Yang kuya nagkaon, kuya Junjun Binyalola, Shine Bell Lim. Shout out kanunay minaminaw dito from Princesa Lamaya Sergio Osmeña. RJ Dagaang, Dias Bangkod, Nanay Utuhan, Charo de Canimo, Concepcion Aldaya, Rogelio Salavers, nagidaigdas yang partner. Abi Yuri Jumar Kabang, Dias Salog sa Mga del Norte, Yuri Jean, Cruces Rodriguez, Roxanne Labajo, Dennis Obensa, Aileen Atos, Angel Cabrera, Carlito Kindaw, ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa duol sa inyong mga lugar. Puslan man mga kaudyaka nga naa sa mga butika, pangutana mo dyan sa mga butika nga nasa inyong lugar kung nabay available produkto sama sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, para rabanis mga halap ang pananaw. Baka ha, ang yung mata sigig luha-luha. Baka ha, mga kaudyaka, kanang, unsay tawag ana, nagproblema kasi imong mata, mga kaudyaka, kay, kanang, gapangatol, o niya hapdos, o niya gapamula, irritated imong mga mata. Gamit mo sige tawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule, tagpila, DC8 per capsule. Oh, munang the best kay mga kaudyaka nga ati manon nato atong mata. Oh, ati manon yun nato atong mata. Presi Ami Jimenez Matugas Alto Joanna Flor, makawakas kakapoy ma'am. Oh, di ba? Aga syempre po kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule nga mapalit sa mga butika. Kay produkto sa Nature's Gift Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabas, magpalambos, mas komportable, mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran. Pero may gagamit o cellphone, pero may gagamit o gadget. Inana siya mga kaudyaka. Munang paniguro, ginintahan mo ha, gatiman sa inyong mga mata. Oy, salamat sa inyong pagpaminaw ha. Kining oras, kining programa. Gatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! 106.7

0: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Plausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimara, nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
6: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

inputs na gas si bia. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in the ring. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Pagadi and no one else. At Pagadian Broadcasting Company, paboritos mga namasahiro, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: 106.7 FM.
1: Kapoy na sige kalimo, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaal sa bukat, na, sa palingke.
4: Oh,
3: maligya ko diha.
4: Ano ang maligya ni mulay?
3: Mais.
4: Mais.
3: Corn.
4: Yung kung maawag mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas ni sa itong doktor.
3: Katungwa pa makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Kabagding o kabalkada mayong hapon ganinyong tananan niya ng BBC Daklit Balita a la una. Mukabat sa walo kagituhang biktima sa human trafficking ang nariskyu manedakpan sa mga otoridad ang tulo ka suspect atol sa operasyon kagahapon sa hapon sa Zamboanga City. Ipahigayon ng operasyon sa Women and Children Protection Center kon WCPC kauban ng mga personnel sa Zamboanga City Police Station 6 sa tituan. Ing kasamtangan ng mga nadakpang suspect na kakustudyan na sa kapulisan. Inyo nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding Baydinuwebe, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balitang. 106.3

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Ang

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas.
2: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, a la una y media.
4: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
5: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
6: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
7: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga na mo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na yung balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Pagkaanindot unta kong adlaw din na musaop sa iyang salupanan. Kay aron ang kahayag magpabilin hangtod sa kahangturan. Kaya din ako gustong mupuli ang kagabhion. Kay muhari na usab ang kangit-ngit sa nagtinga kong paglaw. Ang basuni sa kamingaw, kanunay mo pahinumdom sa takna sa akong katulogon. Kay lisod na kaayong paphaon ang mga abog sa atong kagahapon. Angay kumakahang basulon sa makadaghan ang akong kaugalingon. Nganong ikaw pa ang gialaran sa akong pagkamahigugmao. Ang imong pagluib kanako, naghatag sakit sa akong dughan. Sa pag-aga sa luha ning akong mga mata mo'y nahimong hinungdan. Ikaw na lang unta ang binuhat nga akong gilauman, nga bugtong makahupay sa akong mga kangulanan. Apan hinoon, ikaw naman ang ninglugtab sa atong mga gipanumpaan. Ang kahapdos nagpabilin sa kasing-kasing kong samaran. Ang mga uwat nagpabilin, malimot man ang dagat sa iyang pagbalod. Apan king luha ning mga matawa, gayoy pagkalimot sa iyang pagtubod. Mas may panghuni sa nag-awit ng kalanggaman, kay mo ay makahupay sa akong mga kagulanan. Kung mubalik sa pagpangligid ang mga kapanahunan, ug tagbuon sa pagbalik ang atong mga dalan, ako gayon ka ng malibaran. Mas palamihon ko pang matapos king kinabuhi kong hinulaman, kaysa mag-anto sa samad ning akong kahiladman. Airan ko man imulang yapong pagamudhian, ang nindot na kapalaran nga nagpaabot kanako sa kaulahian. Apan kanunay mo pasunding ang matahumong larawan, mo'y dakong hinungdan sa pag-agas sa mga luha sa akong kapakihasan. Pagkadili katuuhan nga dinhi sa ilawom ning akong dunghan, adunay dakong wanang na himong tinumdan sa luha nga midagahiday ning akong kaapingan. Wa na gayoy pagkahubas samtang aduna pa'y pinitik ing akong kasing-kasing. Kung ipakatao manggani ako sa sayop, makatuigan o sa dili haom nga kapanahunan. O kanay higayon nga akong gimahayan, bisag kanus adili gayon makalimtan. Kung nagpamiling labas ning panungduman ang mga luha sa kapakyasan. Mga luha sa kapakyasan! Alang ka ninyong tanan, tudling sa mga garay. Uy! Ha! Pera! Pera!

Iba alang to kanin yung tanan. Kahit ako'y pangit. Ay, tapon eh. Anong kapangit mong ginpon? Atot kanin yung sa pinaka-the-best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Nga tumakaigsuunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya, lami kas pamati, Juan de Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang ato Juan de Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Juan de Herbal Oil. Alam mo, og patunto ka.

0: ako, sir, kay kanang usay ang insuperator. Di ba mali kayan? Init, ulan, at saka masapnan.
1: So, kadaadlaw ka? Gagamit aning wonderful oil?
0: Oo, kadaadlaw. Hindi kayo, sir. Bukuan ba? Bukunaw niya. Kanang, ingon lagi nga, dili ka mali mahog masakiton. Sagla ka sa kwarto. Kanang basta kayo nindot kayo, sir. Wagi ka pareha, sir.
1: Okay. Sige, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan?
0: Di, dudong sa baliya kami kong sir. Dito sa kinawili po na bakinon.
2: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kaya, kani po ato ang produktong Wonder Animal Vita. O, katong mga suway gamit, aniha? O, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan. Mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamiton ng produktong Wonder Animal Vita? Ha? Oh, mauni kami ito na to para nga baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga kay gunod, lamik kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ang Wonder Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Gina, Bade, taga Santa Ana, Taguluan, sa Mid Oriental. Ay, kaya ako nakagamit sa mga bakti na buyo kay mga aon. Oo, may napapumutan bitan ako, pangaon na nila niya. Sige na ganyan mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
1: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
1: Ah, usa pa kapin. Unya, dagko na kayo.
3: Oo, dagko na.
1: Unsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
1: Animal Vita. Okay, unya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
3: Ah, okay ra.
1: Okay na, kusog na mga on.
3: Baka, naman niya po baka. Ako na pong itawa na kong baka.
1: Baka, giyapon ni mo. Yung pagamitan giyapon ni mo ng Animal Vita.
3: Oo, muna. Yung itawa niya po Animal Vita ang baka. Kung nakamit ko sa Animal Vita, mga babang, hindi sa pamuhi. Pati mga baka, mga baboy, manok. Kamang kadagal manok. Oo, dagal ng pusog manok. Ako yung putoy ng tubig para mainom po dahil nila.
2: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamiton ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, manggustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Ako di ay si Amy Rose Villalon, taga Dalungdong, Joaquin Macias, Tombonga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan ko UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na siya ako ang kanasakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo gid siya.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. At ano ihatag ni atong hotline sa Mindanao Bay? 0917-772-9310. No? 0917-772-9310. Muna ang atong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Kuya Carl, i-greet na ko akong mama o papa o akong igsuon. O tanan na lang na minaw studling sa mga garay. Minaw medre sayawan, impasugong bukidon. Pag-aray ko akong lula, lulo, silang Merlin o Johnson. Dayon request kong song tong kumpos nga buhi. Salamat kayo ni mo, Kuya Carl. Asaman ato. Sa akong asawa, si Kimberly, o mga bata, Jabki, Bibi, Muli, Isil, o Jobert. Minaw mi sa imong program karon, Tata Ilim ni Kuya Carl. Salamat. Kuya, si June Abs ni sa Candies. Magsaysay, pag-aray ko akong barkada diya sa Artadi, ilang buboy, Viga, o nitoto, Viga. Salamat kaayo ni mo, Kuya. Shout out kang Risa Pubadura. Magbalik ta para sa atong duha ka mga anak. Kalimta na to ang nangagi. Mahal pa rin kita. Kumusta sad sa among duha ka anak nga si Precious og Nicole. Ikan kang Oliver Iturma from Tabugon, Cebu City. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, kato mga bata nga bagong na tao, taman 1 year old. Kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton niya yan. No? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipon matulog. Basta kayo naka-Vitron Drops. Kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong na tao, taman 1 year old, paim na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
5: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob, diri sa North Mapang Rizal, sa Norte.
1: Sultiin mi ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imo.

0: ang bata?
1: Pagsugod na mo, ani kanang gikan kanang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tubling sa mga garay man among gisulayan ni amo ang gamay sus karon nga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di ka mamumata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga wala man hinoning mata na, na pero magnaigo dugay kay sa kuan babae ta men ko matay epektibo dyan ning kuwan kaning Vitron drops na anak ko man lagi no kay nga tulgo na hino siya pasag din na ning angay siya sa vitamins na ko lagi ah tura ni ikwa na tura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinang ka timbal siya og kuwan 8 kilos siya magupat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir din kung nga sus balik yun din ning Vitron. Nindot yun siya ipikto yun.
2: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak, kadwa ka tuig, tamag 12 anyos. Vitron Syrup po mo'y maayo kay imong anak, anak. Ganahan ka ingam eskwila. Bright ba bright? Bright sa eskwilahan. O niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kay naka-Vitron Syrup, gamitan eh. Paminaw, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup, mga pinalangan, di ba, Minaw?
3: So, Tio Imi, nganong nagamit mo aning Vitron Syrup?
4: Ay, giubo man kong maayo, kuya, niya. Murabita gulay kaayohon ba?
3: Giubo ang imong apo?
4: Oo.
3: O niya, imong ipagamitan aning Vitron Syrup?
4: Oo.
3: Wala na siya nag-ubo?
4: Wala na.
3: Naulian na siya?
4: Oo. Sige man kung kuhan niyang ubo, kanini ang sington siya maayo.
3: Mag-ubo siya basta sington sa ayo niya. Wala po sa gilantan.
4: Wala po.
3: Wala po. Kana lang ubog yun. So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit, kinirag yung Vitron Syrup.
4: Oo.
3: O niya, pagamitin mo sa Vitron Syrup, okay na siya.
4: Umiangay man siya, kuya.
3: Kinsa ni pangalan na to?
4: Kuan, Mili.
3: Mili nga.
4: Pirulino.
3: Taga?
4: Diri sa Negros.
3: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa pagamit ninyo, anak ma'am, ha?
2: Unana, kanindot ang produkto ng Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggan, di pamilya. Katong inyong mga lulo o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog og tarong, i-Vitron Tablet na. Paminawa, ha? Testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
5: Si Maribik Ligan sa Tanggob. Nakatulog na ko.
3: Nakatulog na ka sa una dahil di ka katulog.
5: Dili ko katulog. Bago mag-uupira sa tutoy.
3: Bago ka giupirahan?
5: Atong January dayon. Ikaduhang upira na ko atong May.
3: Mm-hmm.
5: Dayon dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay sakit.
3: O niya, pag-take ni buwan ng Vitron Tablet?
5: Lingkwan na ako ang tulog. Nakatulog na ko.
2: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, magpagaray ko, pamilyang Gialasia Lupina. Puhanis Labuniti, nagpagaray Jocelyn Bibing Lupina Labuniti. Buloan Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Salamat, Kuya Cars. God bless you always. Shout out ko ni Ariel Andam. Francisco Abalos, kasigig paminaw sa imong programa from Punta Silo, Mantikaw, Misamis Oriental. Garay ko tanang taga si Naman di Polog City. Umbana nga si Marcos Paluso. Aon tulo ka anak si Aileen Pearl Ann Argilis. O si Janjan o Jaijay Paluso. Great lang ko sa Argilis Briones Kalunsag Acopiado Tulin Paler Bujungan. Bulawan Sulu Sagario Baya Bation Rihinsya Valencia Family o sa akong mama Nida Tulin. Ang Auntie Maritis Ilico, nagpagaray si Marifi Arguelis of Disud Sindangan. Si Dudong Sabalia Kabigoni, kanunay naminaw sa Juan de Radio from Dudong Kabigoni, Kinawi, Libuna, Bukidon. Ang Wonder Cardio Care, ha? Kani ato mga kaigsuunan, bidarong panahuna. Kadaghan pa kayong balatian, right? No? Nagkang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, lapas na kaninag mga 140 pataas ng over anang inyuhang kwan, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na biya na, no? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care, yung itong kinahanglan nun, no? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di gani normal, mutaas na, mastroka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagina kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor. Testing is way gamita ang atoang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpag. Nindot biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na gina. Kato pong mga almoranason, oh, kay sakit biagil ng almoranas, no? Niya, ay mga tao nga naana, di lang ipuganahan mo tugan, kailain mapugay na una-unaon ng sakita go ng almoranas, go, no? Na ako yung mga kailangan ay mga almoranas, di po ba ng ipanabi, ganoon po naman na kay almoranas. Ang mga buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalita mi og Wonder Himo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na. Di na lang po mag-atik-atik anak kay mga food supplement, rabi na itong mga produkto, no? Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kana mag-inom og Wonder Himo Aid. May nang maglaruhay ta? Wonder Himo Aid. Una imong imnon. Kanya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina, katong kulbaan. O katong magpalpitit, pareharo no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kana bitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi, katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee, mamunay ginagamit ako sa una, kape, abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay, maunang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nganuman, dili ka magpalpitate, dili po mutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpadamis, unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kay bisag herbal sa dili sa lang to. O na advantage niya. Ha? Dahil ka na nga itong Wonder C+, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuunan na minaw karon kinahanglan ko kag Wonder C+. Gamit gin siya kayo. Kanang Wonder C+, manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay kapsul, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. O niya, kung 13 anyos pataas, natay kapsul. Kuya Cars, as lang ko, kapila imno ng Wonder Himo Aid sa Osaka Adlaw. Nindot paminaw ng imong balak, makawa sa kalaay o kakapoy si Maymay ni Kuya Cars. God bless you from Sangadan Family. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remyo, Cebu, si Freddy Orsalne. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remyo, Cebu, nagpagaray si Freddy Orsal. Balik man. Read ko ang tanang Latiban Family dari sa Katiil, Davao Oriental. Read ko sa mga Arnuza diha sa Cagayan de Oro. Nag-read Lolita Huju Huy Bisano. Huy Bisano gini. Puroksay Tandawanan, Tandawan, Tandawan. Nio Bataan, Davao de Oro. Shout out ko sa Triskillion de Campo for Community Chapter. Sambuanga del Sur Council from Joel Aso. Garay ko ako mga kaparindihan diyan sa Barrio Payag, Malanga, Sambuanga, Sibugay, Cabisas o Flores Family. Si Rene Cabisas na inidari sa Ayala, Sambuanga City. Sige, magpaminaw ni mo, salamat sa pagbasa. Kuya Cardo, salamat po kaayo mga pinalanggang tigpaminaw. Atong hatagag pagtagan ng entry sa balak, pinadama ni Onisimar Babad, taga Purok Aguinaldo, Baybay, Liloy, Sambuanga del Norte. Ang title siyang balak naguluan kasaysayan sa atong kasinatian. Ako ni Ataga Kinabuhi. Nahidumdum ka ba sa una natong panagkita? Dito sa usa ka lugar din ako buot mo tunga. Kay lagi buot mo lampo sa kursong gitinguha. Uban sa pangandoy og panaad sa mga ginikanang pinanga. O niya nagkatagbo ang atong tinawan sa dalan. Din ikaw padungpod sa maong tulungan. Tuyo gayod sa kahigayunan nga kita magkaila. Kaya nga tong tumong og tinguha usa. Inimo kong giubanan kun asa ko paingon. Kay suhito ko naman sa angay nga pagabuhaton. Tungod sa imong pagkamati na bangon, saway lang nga nahuman ragyod ang gimbuhaton. Pagkadalirang ng ligid sa mga katuigan, inubanan sa pag-ampo og pangaliya sa kahit asa. Di natapos ang kursong atong gikahinaman, uban sa tagsa-tagsa nato kaginikanan nga way kasudlan sa kalipayng hilabihan. Dili nagyod kapugngan nga naglawig ang kalampusan. Mga ginikanan maugayoy atong gihalara. Sa mga pag-antos nila sa daghang katuigan, angayan gayon silang sabitan sa medalya o diploma nga atong nahutan. Uning entry ni Onisima R. Babad, taga Purok Aguinaldo Baybay Liloy Sambuanga del Norte. Kasaysayan sa atong kasinatian, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Oy! Bakit labis kitang mahal?
1: Ito na ko!
0: Ba naman tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa, mag-uban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siya ang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao! 106.2
2: L. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras, alas dos.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
7: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
8: Kabagting o kabalkadas, anayang BBC Daklit Balita, alas dos. Nagpagawas ang Mindanao Grid o Yellow Alert Status karong Adlawa, Agosto 12, 2026, diin kini ang gipatuman kaganihang alauna sa hapon hangtod alas 8 karong gabi. Adunay 2,779 megawatts nga available capacity batok sa peak demand nga 2,689 megawatts. Sumala sa grid operator, adunay siyam ka power plants nga naka-force outage ug laing siyam nga adunay derated capacities nga miresulta sa kinatibuk ang 621.6 megawatts nga unavailable sa grid. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita, alas dos. Kinisibagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
7: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
9: 6.2 L. Welcome po sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw this Lucky Wednesday, August 12, 2026. It's another exciting day to play and win, kaya join na muna sa 15 minutos na saya, panalo at kawang gawa na dala ng paborito niyong 2D Lotto and 3D Lotto games. Sa halagang 10 pesos ay may ticket na kayo para sa digit games at 25 pesos naman para sa ating jackpot bearing games. Malay nyo, isa na kayo sa manalo, kagaya na lamang ng ating dalawang Lotto players na maswerteng nakasungkit ng second prize sa gabi, courtesy of Ultra Lotto 658. Bawat isa sa kanila ay makapag-uuwi ng 750,000 pesos cash prize. Ang mga winning ticket ay nabili sa Sindangan Zamboanga del Norte at sa Binangonan Rizal. Congratulations po! Huwag na pong bibitiw dahil in just a few minutes, bobolahin na natin ang winning numbers at napapanood yan sa IBC 13, DATV and on our live streaming channels. Ilang paalala po muna, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali sa ating Lotto games. And to our game players, let us play within our means. Gaya ng lagi namin sinasabi, let us play smart, play safe, and play responsibly. And to begin our game time, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. PCSO regularly conducts pre-draw procedures to ensure the integrity and transparency of our Lotto draws. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
10: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro ng ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
9: Lotto fans, ihanda na ang dalawa at tatlong masuswerteng numero para sa unang round ng exciting digit pa premyo. Tara na, let's play Lotto!

0: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin talagang nakakaginhawa ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: 106.2. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak

0: 106.7 FM.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit. Balitan.
7: Mayong hapon mga kabagtingog kabalkada sa nanandaklit balita alas tres. Gipahigayon sa Commission on Population and Development kung CPD9 ang convergence planning kauban mga lokal stakeholders sa IPIL sa Buanga Sibugay. Tumong nini aron mapaligon ang koordinasyon o maandam ang umaabot nga parent-teen talk, training of trainers o pilot implementation ni ini sa maong lungsod. Iyon nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Daklit Balitan
8: 106.3 Uy na, may kanian na ka. Ali, mga onad ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Nay, uy, kung saan ang magod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gangyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Kung saan kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka o nag, aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy, naproblemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
9: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ning iprinda akong kulintas. Ug sinsing, nagihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
11: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup. produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: 106.2 FM. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukad pa ni Adtong Tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po ang pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.2

0: Break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 plus pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape.
4: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pigin mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid durawan eh. Gani ay. Nag...
3: Ha, abutin sa kulian?
4: O kato ganing anang amur na.
3: Abutin sa...
4: Ganing.
3: Sundan?
4: Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Maglisyo.
3: Baka nga sa bukid, ikigod ka saka?
4: Hmm. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano? Ay, pwede na ihaya.
3: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
4: Makakat-kat ba? Ay, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugson po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, wow. Salamat.
3: Hindi pa kanalim mo lang?
4: Siyon.
3: Pulido.
4: Alberto.
3: Tuloy mo edad.
4: Ay, ito anak ko, nobinta na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawo nga goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid siya di ay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
5: Living Testimonies.
8: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106.3

0: 106.5 FM.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.5

0: Now tell me who's the man o gang station sa tanan. Ising it mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras alas 4.
2: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Kabag ni kabalkadaan yan ang BBC Daklit Balita alas 4. Ihatagan og pagpaklaro ni Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. ang publiko nga usa lamang ka training og simulation exercise ang gipahigayong Interagency Territorial Defense Operations o kalasag sa Zamboanga del Sur. Hinungdan nga dili matod pa ang ayang mabalaka ang publiko. Matod pa sa mga opisyal nga kini aron masuta ang kaandam sa mga sundalo og partner agencies sa pag-atubang sa posibleng territorial defense situation. Gidog ang panining nga naandan ng gipahigayon sa kasundaluhan ang nasusamang pagbansay isip pag-andam sa mga puwersa sa militar sa pagpanalipod sa jurisdiction. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17 Florence of FEMA, maayong hapon.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.0
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Oh, and you're in.
1: Thanks, you boss.
0: You're welcome, Quezon City.
2: 106 points. Seth
3: Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, poriba ko, anak. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
4: Sigurado na kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Tana o.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: 106 points.
9: Ay, nako. Ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like

0: 106.0.
1: Set Living Testimonies.
2: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo mas ayang matris.
3: Kung tiyan man isakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Iingnan kong upirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumatanan. Karong wala naman kong bumalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumor sa panyawan coffee o kanin mga kapsul ninyo.
1: Living Testimonies.
2: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
0: 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 5.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106.3

0: Sir, Living Testimonies.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, yung basarang gani.
0: Living Testimonies. We'll be right back.

0: usapan tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
2: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nanglaw, naman naman kayo mo? Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid to rawan eh, gani ay. Nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: O kato kaneng, ama nga mo rin na...
1: Bukid sa...
2: Kaneng... Sundan? Nya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
1: ko. Saka ka sa bukid, ikigaw ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede kong hiyahari.
1: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
2: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Sige pa ka na ni Mulay?
2: Siyon.
1: Lido?
2: Alberto.
1: Tuloy mo edad?
2: Ay, kung anak ano, binta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. 106.5

August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6 y media.
4: Testimonya. Oh, oh. Kasinat.
5: Lami kini nga lu-alu din ino. sarap ka.
6: Lami ay. Lami lagi dumil chor pero tamis ka idong eh.
5: Dato o ka magtamis.
6: Kaganina, nagsoft drinks ta. O niya karon, halo-halo ni sab.
5: Uy.
6: Ano ka?
5: Murang kumulipong day.
6: Unsa?
5: Ano ka ni? Pero mayroon na akong gibati day.
6: Uy. Mao ba dong? Mas maayo tingaling magpa-check up kag doktor, oy.
5: Ha?
7: Uy, kataas good.
5: Dok?
6: Nga naman dahil, Dok.
7: 400 ang reading sa imong sugar test.
6: Taas, uy.
7: Diabetic ka, mister. Daghan ka na uglikayan ng mga pagkaon. Ilabi na ang mga tamis.
5: Uy, ang ako man ang paborito, Dok.
7: Resitahan ti ka. Kinahanglan mag-maintain ka na ang mga tambal aron makontrol na ang imong sugar.
5: Doktor?
6: Imna na kini imong maintenance nga tambal. Permi lang ni imong malimtanda.
5: Di ka pwede kong inom ang mga tambala dahi. Hasol kayo.
6: Ay, tumano lang good ang gisulti sa doktor ni mo, Dung Melchor. Arong di mo samot ang atong problema.
5: Mura man kong ugway alibyo dahi. Tanawar ko niyo.
6: Oh, uy, may samot ka man lagi sa tiil.
5: Di ko sikro man ni dahi kay Katol. Unya, nasama na yun. Hangtol nga nagkadako ang saman.
6: Wala, nangito man ang imong panit sa tiil, Dung. Uga, may hubag ni.
5: Di ko yawan mangani ko ini dahi.
6: Naunsa?
5: Nga maputlan ko og tiil.
6: Ginoo ko. Imna dayon ni.
5: Unsa man ni?
6: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.
5: Maayo ka ni day?
6: Nabati ko na sa istasyon sa radyo. Daghan kaayong testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo ana.
5: Mao ba? Muanto ko sa istasyonan nga gipalitan nimo sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.
6: Ano man?
5: Magpalit og dugang ining maong kapsula day.
6: Unsa?
5: Tulo ka semana pa lang ganit akong inom sa Paradis Bilabila Plus Herbal Capsule, maayo na ang akong samban sa tiil. Miuka na day. Ugwa na maghubag.
6: Sa Paradis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
8: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
9: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
8: Programa, hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Paragis.
8: Ani anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? Imintinar lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang paggunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa, kapoy perme ang lawas. Ugmao kini ang nabati ni Melchor Alegre, apan ni alibyo kini, human ni Tomarsha. Sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Mayong adlaw ni mo rin, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, kao palit aning Bilabila Herbal Capsule, sir. Unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
12: Ang akong ipamati, diabetes ko, niya taas na. Ni abot og 400. Niya naisamad sa kunti, yung gamay ra akong gikusi. Moray hinungdan nga ning dako. Ning hubag. Problema na ko, unsa akong buhaton, ni yadto ko sa... Nakadungog man ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong yun ang itumar. Kaloy si Ginoo, naulian, yung kuyos. Ang samad, naulian, yung uga. Kuda yung si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
8: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
13: Malarap, my love.
10: Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. Udili.
13: Dili.
10: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
14: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud o pipinka.
10: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong kugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanang.
15: Paidiga! No. Banda!
10: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tadimu!
15: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba'y jigaw?
10: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
15: Dugo! Dugo!
10: Silan ko.
16: Imo na ko checko. Pero bakas ni anak ko, dato na agad ka.
10: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sina lang.
16: Unsa?
10: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
17: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
10: O Takla, maunay tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
17: Jekyll.

0: bot og bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din din ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha po nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

transforme ka biyong yung kanilang kanatatanan niya na sa inyong higalas kangin ng Ray Arellano o Bandy Lloyd Gabiana. Bueno mga ikalas sa Dilipas, shoutout time! Shoutout diha sa Lutupan, Das Lutupan, si Chris Algano, no? Alguno. Niya si Carlos Villarino, Puntillas Family, Giraldis Family, o gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Unya, ani, shoutout diha ni Ani Bula, Nainglin, Persipon Llanusa, Llanusa, si Ana Marie Diaz Lacasa, Bubong Radam, si Alvin Kumpok, si Michael Razonable, okay, what is Chubbs Pinsing, higa ni BSI Bangang sa ilong, ang atong founder o writer-director, si Uji Kumpok Rakasa. Okay, shout out to sabi ni Joel Abadiano diha sa San Pedro Uno Basak, Pardo, Cebu City. Okay, man ni Lucia Buloy diha sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, unya sa dili pa ang atong kapiloy. Init na, giinit na mo. Ah, ay dali. Ha? Nahurot na diha. Wala na ba ito supply? Wala mga ingala. Ugmasan. Sunod sa ito, mga pigay. Huwag nahutan sa kapila. Lami mong kukayo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. O niya, mong paborito, guys. Talaga. Okay. Bino, ato, manumduman, mga ingala. Pertigong tamisa kagahapon nila ni Don Arturo.

scandal. Kunya niya kang pagkagabi, ha? Samtang nagsulti sila si Don Arturo o sa atong bida ka si Jigo, may nabati sila ang mga buto sa pistola. Ingunin ni Tabo, mga ikalan, yan ay lang sumpan ni Katong Sigilanon. Bud, bud, og bibingka!

0: Uman lang kumuli. Kay paimos lang pa na ako ning kanindot ning kapita.
1: Unsa karon? Buto ka rus pistola.
0: Murag gikan sa gawas ining resort dali.
1: Gusto ka? Taman!
0: Di ko maimong masayop. Tingo karon dibugat.
1: Baya, unsa day?
0: Ya kanu adat. Magsusi ko.
1: Uman ko rin mo ihoji ko.
0: O tanadad!
1: Buyag tau noy. Tawa sa may akong gamiton para ilok.
0: Bangak sa ilong.
2: Sige, talaga. May plaka na yung video. Nagibini na. Bueno, umulok na. May plaka.
0: Ang basahon ako. Dante, ang vigilante.
1: Unsa?
0: Naukay ang katawan ining dapita.
3: Bugay! Bugay! Bugay! Unsa na itabo? Nganong may duha kapatay ko na dito sa gawas? Nganong kini Diego? Dali Arturo?
0: Si Bugay, tigoy makatubag ni mong sa imong pangutana.
3: Bugay! Bugay, nganong kini?
1: Waman. Karoon nga na Saira na. Nga si Dante ang vigilante ang mumumuno. Kamu'y nagpatay ato nila. Magkaingon yung kong gaswerte kaya nga buhi ka pa Bugay.
4: Don Arturo!
5: Unsay sunod nga mahitabo.
6: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasinatian sir? Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kadaadlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
6: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init. Pag uli nyo, haplas yun sa bilibila. Barato ra. Haplas bilibila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karun. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilibila yun. Nga haplas yun. Bilibila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dusto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
6: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo,

0: Dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Hmm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
1: Ikapila man mo si Imnon?
2: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
2: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko lang kung anong sa kong sa kuan o, diabetes. Hmm. Kani o, Puro nagbintin lang kung agyo kumabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Tagaasa?
2: Upper Limatok.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
2: Lapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
0: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, na kuang yun, nga nagyon sa'y ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspad to siya, karon, may na kayo.
1: Taas din sugar sa mga asawa sa
3: oras? 11.7.
1: Karon?
3: Karon, nagkuhan may atong miaging semana po, 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
1: Aning baba na
3: yun? Baba na, gikan mong kudiha.
1: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
3: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og Bilabila Capsule, kadto ra gyud nga kini, ipadayon jud gyapon.
1: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
1: Simong
3: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sumpay sa atong sugilanon.
5: Donaturo, niya na padung ang imong helikopter.
6: Ah, iho, una na lang ko ninyo, ha?
7: Amping Daddy Arturo.
6: Amping si kamo rin, iho Diego. Yun ha, si Ihatakla Asaman.
8: Bye, Daddy!
6: Uy, baya, lain man.
8: Amping Daddy.
7: Dapa man.

0: Huwag yun magkababay si Takla. Naunhan na ako.
1: Uy,
0: ang langkang tapian ay...
1: Punto it! Punto it! Patik! Patik! Patik!
0: Yo-yo na sabog numero ay... Musod na ko sa among tent ni Bogart. Bogart? Nagkurok ka? Nga naman ka?
2: Ngayon mo patay na ko.
0: Uso ko na yung mga panulti.
2: Nalagi gusto mo patay na ko. Tagway ko. Isuksok ko si mga ilok. Isuksok ko si mga lahat.
0: Tagway ko. Bogart!
2: Malawi kilalat. Nabansiyat ko.
0: Unsa?

0: Mergoles, alá on somos?
1: Carutura tudo.
0: Ah, baya. Makaluluoy ang sitwasyon sa itong mga kaigsuunan din sa norte. Wapay kuryente, wapay tubig. Isun kayo.
1: Magyut, buhay kayo.
0: Atog yung iampo sa kanunay na makalabang ra ang itong mga kaigsuunan sa norte. Bangon, Northern Cebu.

0: Asa ka ba, Jigo?
1: Ikaw launay matuog din istint, ha? Kay adto kuspikas.
0: Ha? Silang takla?
1: Baya biya ni mo, moram ka G-Kustura. O si Winras Portion, may kayong tagna.
0: Asa kay mayog? Si Gian, ani na lang uban ako. Kaya kamo na lang istint. Takla dito sa ilang ten?
1: Sas! Bangag sa ilong!

0: Gian, katuog na. Laom ng gabi eh. Sa'yo para batang mamauli og ma.
1: Wak pa mando ka, Gian, at itakla.
0: Unya?
1: At lang ako dito sa tent nila ni Kuya Nonoy. Duwa sa miyong kayongkoy.
0: Nahala, sige. Pero balik pa yada yun, ha? Kung magduka ka na.
1: Oo, ate. Bye-bye.
0: Ito ano si Gian? Matuog na lang ko.
2: Takla.
0: Oh, Diego? Oh, ay! Diego, dali! Pagaksak ko!
3: Oh, yes!
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis eh. Ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na po doon, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
6: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun ang kaibigin mo.
5: Yes, oh yes, maayo jud ang kan Paragis Bila Bila Capsule.
4: Probin and tested gayud ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, akong menstruation dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na

sakit ito sa kadlaw. Nangamod yung ginatik nga. Kung sa debit, ba, marag makapool, gani, kaya magsila, bako puto-puto na, kaya mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong puto-puto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang

0: sir, yung pagkot ko doon, ganun kayo magtubig. Ina-plus na lang ako. Pag-a-plus na ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: 106.3 Oras, alas 6 y media.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

mapapakinggan sa buong Pilipinas na po, mga kaibigan. Kaya naman, sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin ngayon, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating panadudunan.

0: Tawag na po mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan mga kaibigan at ibahagi na po ang inyong mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po ito?
1: Lito, tinampay po.
0: Lito? Tama po, Lito, Tatay Lito?
1: Oo.
0: Ah, po, taga saan po kayo, Tatay?
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: San Jose, Sambuanga del Sur.
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: Okay po, Sambuanga del Sur. Okay, Mahayag. Ilang taon na po si Tatay Lito?
1: 67.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
1: Dalawang sasya pa lang po ang ininom ko kasi muna kong misis ko kasi mayroong karamdaman sa katawan niya.
0: Ah, okay po. Mayroong pong karamdaman si misis. Si misis po ang umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ah, very good po. Tatay, kayo po, nakadalawang sasya pa lang.
1: Oh, dalawang sasya pa.
0: Oh, parang humingi lang kayo ng dalawang sasya sa misis po ninyo.
1: Ano?
0: Parang humingi lang po kayo ng dalawang sasya doon sa iniinom ni misis po ninyo.
1: Oo, oh, opo.
0: Ah, okay po, Tatay. So, ito po ba yung pinagpapatuloy po ninyo? Araw-araw po kayong umiinom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Nahinto namin kasi naubusan na ang aming binili sa Juan. Sa rice cure.
0: Naubusan na po sa dyan po sa inyo?
1: O sa Mulabe, wala ng supply.
0: Sa Sambuanga del Sur, naubusan na po. Wait lang po, Tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. Kung saan pa kayo pwedeng makabili kung meron pa po dyan ang iba na pwede nating mabilahan ang ating po namang rice coffee. Saan po kayo nabili, Tatay?
1: Mulabe, RX Cure sa Pharmacy.
0: RX Cure Pharmacy. Naubusan na po dyan.
1: O, sa Mulabe.
0: Opo. Malayo po ba kayo sa Ipil? Pagadian City?
1: Malayo sa Ipil.
0: Malayo sa Ipil. Sa Pagadian City po, Tatay? Malayo din?
1: Pagadian, medyo malayo. Mag-consume po, pira pa masahe, mga 200 plus, bakat po.
0: Tama. Medyo, ano pa. Sige po, Tatay. Hayaan po ninyo. At atin po namang ipapaalam po ito sa atin po namang mga deliveries nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Mulave ng ating po namang rice coffee dyan po sa RX Cure Pharmacy. Naubusan na po pala dyan. Opo. Sige po, Tatay. Hayaan po ninyo at ipapaabot po natin. Papaalam natin sa ating po namang mga deliveries ito nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo.
1: Ito boy.
0: Opo. Go ahead po, Tatay.
1: Kailan ba sila nag-deliver sa Mulave?
0: Sasabihin ko pa lang po, Tatay. Sasabihin ko pa lang ngayon. Pero ang alam ko po, Tatay, naglilibot naman po sila at alam nila yung mga lugar na wala na ng ating rice coffee. Pero ifa-follow up po natin. Paalala po natin sa kanila para mga ilang araw na pong wala.
1: Lagpas ng isang simana. Isang linggo.
0: Opo. Sige po, Tatay. Noted po yan. Lampas ng isang linggo na wala ng ating rice coffee dyan sa, sa Mulave. Sige po, Tatay.
1: Ano ba ang agreement sa arifsyon ng maghatid sa, ano ba yun, sa pharmacy?
0: Opo, hindi ko po alam, Tatay. Yung pong ating deliveries at saka yung butika po yung nag-uusap po patungkol dyan. Ang akin lang po ay masabi ko din sa kanila yung mga reaction po, yung mga update po ninyo sa amin ng mga tagapakinig, saka po namin nasasabi po sa kanila. Pero ang alam ko po ay may monitoring naman po kami. Alam naman po nila yan, pero kailangan lang po nating i-follow up.
1: Okay. Ngayong Thursday, punta ako sa Mulabe kasi sinabihan ako sa misis ko na puntahan mo sa Mulabe. Ang yung pira na ano ba yon sa Tagalog yung billing?
0: Opo.
1: Ito naman ako, Kuya Boy, sa kuan, sa pharmacy.
0: Oo.
1: Ibali ng sampung boxes.
0: Opo, sampung boxes.
1: 2,000.
0: Pwede naman.
1: 2,400.
0: Hindi niyo po ba pwedeng kausapin yung ano, yung butika, if ever na ano, na ilagak na po ninyo yung ano. Sa online, tatay, hindi kayo na-order sa online?
1: Ay, tumahal lang, Kuya Boy.
0: Yes,
1: kasi
0: mahal.
1: Kasi 300.
0: Oo, oo, oo. 310. Tama. Tama nga naman. Tama nga naman. May shipping fee kasi yun eh. So, tama nga po. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at assignment ko po yan, galing po sa inyo, ako po ang i-follow up ko po yan, papaabot ko po agad sa atin po namang deliveries, nang sa gayon ay malagyan po dyan para pagpunta po ninyo, meron na.
1: Okay lang nga, mapadali Kuya Boy, kasi
0: yes,
1: ang
0: misis
1: ko ay
0: opo.
1: Pinakyan ako.
0: Inutusan na kayo. Tama. Kumusta Kaya si nanay? Kumusta si nanay? Ano po yung mga iniindang karamdaman ni nanay?
1: Maraming karamdaman sa kanyang katawan.
0: Oo.
1: Kaya po eh.
0: Po.
1: Kinulam siya sa kapatid, sa asawa ng kapatid ko. Kinulam.
0: Ah, ganun po ba? Marami po siyang ano? Marami po siyang iniindang karamdaman?
1: Oo, marami. Noon, hindi siya makatulog.
0: Oo.
1: Laging palagi, ano ba yun sa yung kurog sa yan, PLB tao,
0: no? O, sumasakit. Parang namamanhid. Namamanhid.
1: Namamanhid, wala akong tulog. Halos siyang gabi.
0: Opo. O, pero po nung, nakailang, ano na po, nakailang karton na siya ng ating rice coffee?
1: Lima pa. Limang karton pa.
0: Lima, opo. Kumusta naman po yung pag-iinom niya po ng ating rice coffee, tatay? Kumusta naman?
1: Hindi, mabuti naman katawan niya sa mga karamdaman niya. Mm-hmm. Na mabuti naman ang kanyang pamati. Sana sabi saya pa, parang
0: pamati. Opo, pakiramdam.
1: Pakiramdam, oo.
0: Opo.
1: Mabuti naman.
0: Opo.
1: Ngayon nawala na, naubos na. Kaya pa, pirtin ako nung doon din balik yung ibating mga sakit.
0: Oo, bumabalik na naman.
1: Nahunong, nahinto ang kanya.
0: Oo, nahinto. Opo. Okay. Sige po, tatay. Noted po yan. Para tuloy-tuloy talaga yung pag-iinom ng ating rice coffee para makaginhawa. Kumbaga, maginhawahan si nanay.
1: Oo. Gusto ko makausap ang delivery kasi hindi lang ako makasabi ng strict na Tagalog.
0: Okay lang yan. Okay lang yan, tatay. Basta
1: hindi po siya maka-intindi sa Bisaya.
0: Oo. Opo.
1: Hindi kami maka-intindihan. Gusto.
0: Oo. Sige.
1: Gusto ako lang Bisaya. Gusto ako nga kami makasulti kung sa pamahagi sa iyang pag-hatol sa risk of biasa
0: kuan sa pharmacy
1: kung gasta o magsingil-singil ba kada bulan ba yung anak ay o magsingil-singil kada bulan pwede ba nga magsingil ang tultur na sa ibiling mga staff ito.
0: Oo nga po. Di ko po kasi alam, tatay, yung ano eh, yung itinerary po nila, yung mga lakad po ng ating mga deliveries kasi naglilibot po sila sa buong Pilipinas. Hindi po nila eksaktong alam yung ano nila kasi along the way kapag sila po ay pumupunta sa mga butika, kung minsan may mga nakukwento po sila sa akin na sabi nila kaalis lang namin Kuya Boy doon sa butika, ubos agad. Kaya tinatawagan uli kami para bumalik. Kaya yung ibang mga butika nga na ano, pero ginagawan po nila ng paraan talaga, tatay. Kaya po ganun yung nangyayari. Pero sabi ko nga po, tayo naman po dito sa ating programa ay ipapaabot po natin, papaalam po natin sa kanila yung tungkol po dyan sa atin po namang dyan po sa inyo sa pagkaubos po ng ating produkto dyan po sa Mulave. Para kahit papaano po ay malagyan po muli at sana hindi na pumaubusan para tuloy-tuloy po yung pagbili po ninyo pag inom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Ayun na lang trabaho. Kung magbili sila ba, for example, plan na 100 bucks, panaglitan lang.
0: Uh-oh.
1: Ako kayo, makatilo ka na siya balik-balik.
0: Para hindi na balik-balik. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot ko po yan. At ngayon sa mga panahon na yung tatay, nagkikinig po sila sa atin lagi. Yung mga deliveries natin. Kaya alam po nila yung mga nag-tumatawag sa atin at nagsasabi na...
1: Ngayon, kuya po, na nagsabi ta, nakinig sila?
0: Opo, nakikinig po sila. Nakikinig po sila. Yung ating mga deliveries, nakamonitor yan sa atin. Kasama nila yung ating mga monitoring team. Opo.
1: Buti naman.
0: Opo, yun, tatay. Nakikinig sila. Alam nila yan, tatay. Alam nila yan.
1: Yeah, boy. Pasensya na.
0: Hindi no problem. No problem, tatay. Wala pong problema. Huwag po kayong, hihingi ng paumay. Okay lang yan, tatay. Wala pong problema. Naiintindihan ko naman po kahit konti. Nagkakaintindihan naman tayo, tatay. Ang sa akin po ay papaabot ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Okay po yun, tatay. Huwag po kayong hihingi ng pasensya. Okay po yun. Wala pong problema doon.
1: Gabi, nakikutawag kayo kasi unaya, hindi ko kasunod.
0: At least ngayon, tatay, nagkausap tayo. Nagkausap tayo ngayon.
1: I put out of time na kayo. Nag-text lang ako sa inyo.
0: Yes.
1: Kasi, ang alam ko, mabasa na niyo ang text.
0: Yes,
1: ko.
0: Opo. Kaya po tumawag kami. Opo, kaya po tumawag kami. Yes po. Yes po, tatay. Kapag halimbawa, tatay, sa mga susunod na araw wala pa rin, tawagan niyo po ako muli. Huwag kang magsasawa na kulitin po ako para kulitin din natin yung ating mga deliveries, tatay. Okay lang po yan. Wala pong problema yon. Wala pong problema na tumawag po kayo, mag-text kayo, tatay, kung talagang wala pa ng ating rice coffee at tayo po ay magpa-follow up din po sa kanila.
1: Mayroon tayo magbili sila mga 100 bucks ito sa ron. Are you sure, sir? Ako kayo di makatilo ka na si Balik.
0: Para hindi na kayo balik, pabalik-balik. Tama po, tatay. Sige po, no problem po, tatay. Noted po yan. Papaabot po natin sa kanila.
1: Okay. Salamat, kuya boy.
0: Thank you, tatay. Salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Okay.
0: Salamat po, tatay, dito. Thank you very much po. Paalam po. Tatay Lito po ng Jose Mahayag, Zamboanga del Sur. Sabi ni Tatay Lito, kung tama yung pagkakaintindi ko, lagyan na ninyo dito ng 100 boxes, Kuya Boy. Para hindi na nauubusan at hindi na puputol yung kanilang pag-iinom ng ating rice coffee. Tama nga naman, ano po. At noted po natin yan. Yan po ay ginagawang po ng paraan talaga ng ating po naman mga deliveries. Kaya lang syempre, sabi ko nga, nag-expand po tayo lalo po ngayon na buong Pilipinas na po ang sinusuplayan po natin ng ating po namang rice coffee. Kasi buong Pilipinas na po, mga kaibigan, umiinom na ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Napakaigi po at napakasarap pong pakinggan yung pong balitang yan. Kumbaga lahat na po ng ating mga kababayan na buong Pilipinas ano po na natutulungan na po ng ating rice coffee at marami na po ang nagpapatunay syempre ng kagalingan po nito at ang kagandahan po ay napakarami na po sa ating po naman mga kababayan ang umiinom na po ng ating rice coffee at natutulungan na po nito, mga kaibigan. Yung po bagang layunin po natin na sabi nga natin ay layunin po ng ating po namang rice coffee, ng ating po namang programa, na bawat tahanan po ng Pinoy ay dapat po meron pong rice coffee sa kanilang hapag. At siyan po, unti-unti na po nating naaabot at malaki po ang naitutulong ng ating po namang produkto sa ating po namang kalusugan, sa kalusugan po ng bawat isa po sa atin na umiinom po nito. Kaya nga po talagang, eto nga, nagkakaubusan na dahil nga po sa napakarami na po natin na mga kababayan po natin umiinom ng ating rice coffee. At hindi po pinababayaan yan ng ating po namang team para lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores ay malagyan po ng ating rice coffee. Kaya lang, siyempre, hindi po natin ma-control dahil po sa dami na po natin na umiinom po ng ating rice coffee, talaga pong nauubusan po talaga sa mga butika, pero sandali lang naman po yun. At yun po ay nababalikan agad ng ating po naman mga deliveries. At kapag sinabi niyo po sa amin dito sa ating programa, yan po ay pinapaabot po agad-agad po natin sa kanila. Sabi ko nga, alam naman po nila yan. Ano po, at nakikinig po sila, nakamonitor po sila, mga kaibigan sa atin. Yung ating po naman mga magigiting na mga deliveries na sabi ko nga po ay halos hindi na po na-uwi sa kanila po naman mga tahanan. Dahil po sa dami po naman talagang demand ng ating po naman produkto, mga kaibigan. At siyan po ay pinagpapasalamat po namin sa lahat po sa inyo na umiinom po ng ating rice coffee. Pati po yung ating po namang 25-in-1 ay hinahanap na rin po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Dahil po naman sa natikman na po nila ang sarap at bisa din ng ating po namang 25-in-1, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Kaya po naman ay malaki po ang nakaatang po naman sa ating mga deliveries ngayon, dahil hindi na lang yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 ang kanilang kailangan dalhin. May dagdag na po yan yung ating 25-in-1 kasi po talagang natikman na yung ating 25-in-1, yung sarap at yung bisa po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan. Talagang hinahanap na rin po ng ating po naman mga kababayan. At siyan po ay pinagpapasalamat po natin sa lahat ng ating po mga kababayan na patuloy pong tumatangkilik sa ating po naman mga produkto. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan, buong Pilipinas na po. Legit po ito, mga kaibigan, na buong Pilipinas na ay rice coffee na po ang kanilang iniinom. Naman sa lahat po naman sa atin na mga kababayan po natin sa bawat sulok po naman ng Pilipinas na umiinom na po ng ating rice coffee, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway, maipagpatuloy po natin kasi sabi nga natin, mga kaibigan, sa pagpapatuloy po naman ng pag-iinom, sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Kagabi, may nagtanong sa atin na kung saan daw po makabibili ng ating rice coffee, dyan po sa Poblacion, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, kung tama ako. Oh, si Tatay Johnny ng Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Tatay Johnny, dyan po sa inyo, ito na po yung isinend po sa atin ng ating po naman mga deliveries dyan po sa Usaylan Pharmacy ng Mat Highway Poblacion, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ako po si Dominic Dina Bagat Valdez.
0: Ano pong pangalan?
2: Ako po si Dominic Dina Bagat Valdez.
0: Doming?
2: Dominic po.
0: Dominic. Dominic. Taga saan si Dominic?
2: Taga San Mateo Isabela po.
0: San Mateo Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Dominic?
2: 24 po.
0: 24. Umiinom na ng rice coffee?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. May tanong po ba kayo, Sir Dominic?
2: Opo. Tanong ko lang po kung saan po makakabili dito sa San Mateo ng rice coffee po.
0: Sa Isabela. Okay po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Sir Dominic?
2: Nakita ko po sa online.
0: Nakita niyo po sa online? Opo.
2: Opo.
0: At meron din po ba kayong iniindang karamdaman?
2: Meron po.
0: Ano po yun?
2: Cerebral palsy po.
0: May cerebral cerebral palsy po kayo. Okay po. Saan po kayo? Sa San Mateo. Wait lang po ah. Titingnan po natin dito sa atin po namang listahan kung saan po kayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar. Mga bayan po dyan sa inyo po sa Isabela ang pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Alicia, Kabatuan, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
2: Sa Ramon po, tanong ko lang po. Tanong ko lang po kung saan mong parmasya sa Ramon.
0: Sa Ramon. Okay. Dyan po sa Ramon, Butika de Santo Niño. Farmasya. Opo. Butika de Santo Niño. Meron po ng ating rice coffee doon. Meron din po sa Farmasya Oscaris. At Farmasya Carmelita.
2: Salamat po, ma'am. Malapit po kami sa Farmasya Oscaris.
0: Opo, doon po. Pwede kayong makabili po ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo, Sir Dominic, ng ating po namang rice coffee? Alam nyo na po yung itsura.
2: Opo, yung kulay gintong dilaw na karton na may upugis po ng sikat ng araw sa taas.
0: Tama po yun. Yun po yung hanapin po natin, Sir Dominic, para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Yun po yung araw-arawin po nating iinumin. Yung ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet o higit pa, ang mas maigi po na pag-iinom po ng ating rice coffee dapat po araw-araw at huwag po natin puputulin dahil sabi ko nga, sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin dito.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Opo, salamat po.
0: Opo, kapag umiinom na po kayo, Sir Dominic, at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli at tayo po'y magkwentuhan muli.
2: Sandali lang po, tanong ko lang po kung meron din po ba yung rice coffee 25-in-1?
0: Yes po, pakitanong na rin po ng ating 25-in-1 dyan sa mga butika na yan. Kung sakali po, Sir Dominic, na doon po sa tatlong butika na yon na nabanggit po natin at sa iba pang mga butika dyan, wala po ng ating 25-in-1, paalam nyo po sa amin para masabihan po natin yung ating po mga deliveries na madalhan po dyan sa inyo.
2: Sige po, salamat po Kuya Boy.
0: Maraming salamat Sir Dominic, mabuhay po kayo. God bless po Tatay.
2: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po, mabuhay. Thank you.
2: Opo, salamat po.
0: Thank you. Ayun mga kaibigan, si Sir Dominic ng San Mateo, Isabela. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At yun po ah. Ang amin po namang panawagan sa inyo dahil buong Pilipinas na po tayo at baka po kayo ay hindi pa nainom ng ating rice coffee. Baka po na pag-iiwanan na po kayo ng inyo po namang mga kapitbahay, ng inyong mga kakilala. Sila po ay nagra-rice coffee na, kayo na lang po ang hindi. Kaya naman, simulan na po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Siyempre pa ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At paggamit po ng ating po namang sabon, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
0: O, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
4: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi lang ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
0: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
4: Bangon ako ng bangon.
0: Opo, tapos?

0: kong hapo. Eh ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Ah, sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
1: Tama po yan.
0: Kasi ako, nasubukan ko na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: 106.3 Oras, alas 7 in media.
4: 106.3 When everything seems so hard, and you feel like you cannot take the burden anymore, you have to let it out. For sometimes, we get to let our hearts speak.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 33 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Eric, dan kakak, salam sejahtera untuk kebangga sugi di Bambi Now. It is now 7:33 on the evening. My name is Martin Dipo, mga kaibigan. I'll be with you all the way till the 9 o'clock in the evening. Right here, sa ruang pinakauna, una pa sa first radio station, the real number one radio station in Pagadian City. This is DXCA 106.3 Bell FM. And now we are simulcast with our EM band and DXBZ Radio Bagti. Well, in the airway, nagkakisalamat sa narito ang mga nanabinaw din na ganoon, especially sa mga always nga nag-tuning in sa itong nga program, mas na narito ang mga nagsunod always sa ito ang program o telemanon ang TLC, Control Love Conversation with Martin D. Nagkakisalamat mga higala. Today is Tuesday, alas sa ito ang mga nanabinaw din na ganoon. It's the 12th day of August 2026. Dali araman kayo sa panahon, no? Okay. Kuan pa ba rin? I have to double check. Dili na di itaroon Martes, Wednesday di ay. Sorry na good. Abi man ako ga Martes karon. Kuan naman di ay. Miyerkules naman di ay. Asking the Lee are you kesa adlaw, no? Anyways, ito ang mga naminaw din ang karoon. Ito ang official text line number. Alas, ito ang mga gusto nga mag-greet, mo-shoutouts, and mo-request. You can text me sa cellphone number 0998-997-8890. 0998-997-8890. Managat itong cellphone number alas sa itong mga naminaw din na karoon. Especially sa itong mga always nga nag-tuning in sa itong programa. Always nga nag-sunod ganunay sa itong programa o tulumanon. Kamusta naman mong tanan, ha? Parang itawag, okay lang ba ang tanan? Okay lang ba ang kahimtang? Oh, kanidili okay. 3 na lang. Oh, urag ang ako ang cellphone karon ang dili okay og kahimtang kay tres na lang. Anyway, it's now 36 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Right here on the program TLC, Control Love Conversation. More music and more love hits, love songs right here coming up on your way. Dinilang sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Si Nanay Sonia.
2: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon, pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa akin gamot.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o

0: Bakatan sana, sabi sa nung sang produkto sa Oiva Soya, sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca, o Red Lion Shoptong, o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan, o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026, at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

Yun, yun ana di ay na siya. 51 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Yes, good. Asan ba ni siya? Alright. Asan ba yun? Yes, di mani para na ako. Para kang kuan mani. Para kang inday garutay mani. Ay, idol! To arap po, di na po para na ako. Hindi man taong ko kuan, di man taon ko si kaning idol nil. Yes, makigreet lang ko sa akong love someone, Jai Jai, kabasag diya sa SND Laro del Norte. Pagkauna di hanggang o double amping, I love you and I miss you so much. Coming from Jason Jane from Pagadian City. Request ko, iniibig kita. Dagan salamat, idol. Ay, di ko si idol nil, ha? This is a Martin D. Kaba ba makakasama ninyo all the way till 9 o'clock in the evening? Okay, okay, salamat ha. Da, ubay-ubay na kato ang mga listeners all the way from Pagadian City. Nagkakay salamat ganin yung tanay. Maray ka, ubay-ubay na kato ang mga listeners all the way from Pagadian City. Nagbalik na to mga listeners ha. And of course, ato ang mga naminaw all the way from Osminia. Zuri Osminia, Zamboanga del Norte. Nagkakay salamat. And likewise, ito mga naminaw sa Bina sa area Misamis Oriental and Misamis Occidental. How are you doing guys out there? I'm in our background right now. Something from Rockstar. O bakit ba? Ano mag yun? O bakit ba? Miginoy! And of course, ito mga naminaw din na Leno del Sur, Leno del Norte. Hi there! Good evening! Sa mga naminaw din sa May Tumbod, Baroy, and din sa ito mga naminaw sa Maranding. Happy listening to all of you right there. 53 minutos na umad magkalabay ang alas 7 antak na sa kagabihon. Gabihin na ba? 7:53. May ginoy. Alright, so more music and more fun right here coming up on your way. Dinila sa toong programang TLC.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw!
1: Mas gipatinaw!
0: Mas gipaligon!
1: Mas gipaligon!
0: O mas gipakusgan!
1: O mas gipakusgan!
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We've got up 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D right here, still on the program TLC, True Love Conversation. Yes, of course. Right this very evening, we have caller on the line. Hello, good evening.
3: Evening, DJ Martin D.
2: Yes, good evening. Hello, Dudong Inda.
3: Manihapon
2: ni Martin D. Ano, kanindot man ni mo, uy. Nanihapon while nanawag. Agoy, sana all.
3: Ay, hanggang sa kong kaon, DJ Martin D, kaya manawag ko.
2: Yeah. Kagilo. Yes, ang sabay ako ikaalagad sa ko ang gagwapo-gwapa nga color.
3: Dini na paibok sa kong sudan dari, DJ Martin D.
2: Ang sabay mo sudan di haran.
3: Kuhan na ni hotdog, og ham, og bangus.
2: Lami na itong boneless bito nga bangus niya marinated agad.
3: Oh, ayaw, binarinate na rin siya, DJ Martin D.
2: Lagi, maintag mataganta ni Marian Rabanuel og bangus kay murag daghana kay dito sa SND.
3: Ah, dito, wapay loto. Diri, loto na.
2: Maupo di ay. Yes, dear. Ang samay ako ikaalagad, B.
3: Ah, mapatsyo. Conversation lang ko, DJ Martin D.
2: Okay, sige. Go ahead lang, G.
3: Ah, mapatsyo lang. Conversation lang ko no, sa ako mga suod ng higala nga sila John Mark Manisan. Kang Marie G. Piazza o kang Is Kangay Chavez o sa ako po mga friends on air nga naminaw karon labay na nilang Ati Lovely Joy. Mm-hmm. Kang Lonely Girl, kang Inting Carpio, kang NG Carpio o kang Blubber Boy o Bansayan Paris nga si Giselle Macam o kang Rian G. Palalon o Bansay Sandy Samis Oriental o kang Ati Maika Andales, kang Ati Mariano Manuel, kang Kuya Ramel Lapinoso o sa tanan-tanan na lang ako mga o sa akong mama po,
2: hindi
3: maintindi. Nga si Mama Grace, Tagalugon, Tagayon. Tagayon, Tagalugon.
2: Tagayon, Tagalugon.
3: Opo. O, request ko itong DJ Martindi.
2: Yes, ang saman imo ang i-request.
3: Kuan DJ Martindi, katong Best in Me by Blue Lyrics.
2: Best in Me.
3: Yes po, by DJ Martindi.
2: Okay.
3: Salamat kayo, Dan, DJ Martindi. Ang nagpa-True Love Conversation coming from Aljo na Mukatkat all the way here in Porok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagilian City, SIP code number 1716, Sambuanga, Peninsula, Region 9, Mindanao, Philippines. Thank you, DJ Martindi.
2: Kompleto man dyan. Nagkakay salamat, Aljo na Mukatkat. And good evening, DJ. Ayun, magpa-greetings lang ko sa kahanginan like Day March to Dreamantica. And also to Micah Andales, the Lonely Girl, to April Fool Bustamante, to Linlin Generale. Aljo na Mukatkat, and ang nagpa-greet, it's me, Marian Rabanuel from SND Lanao. Lanao del Norte. Request kong song, Martin D. Oga. Ikaw pa rin. Ayan. Thank you so much. Nagkakay salamat, ha? Anyway, sa tara na itong mga nagutana, kung naama ko na live ang ito ang programa ng TLC. Yes, natay live, ha? Inyong makita na ako ang kagwapo. Dina sa ito ang FB page, ang Radio Bagting Entertainment page. Kanyang i-type ang Radio Bagting Entertainment. Ano siya? Kanang page? Diha naka-live ang ito ang programa right tonight. And of course, alas ato ang mga nangita o gabarato apan di kalidad o 100% original gabaga cell phones, laptop, CCTV, printer o dagan pang mga accessories. Ayaw nagkabalaga ha? Tungod kay available na gana sa EB Gadget pagadian. And it's a good news tungod kay ang EB Gadget pagadian nag-offer o pautang ng mga cell phones, daghan pang mga accessories. Magdala na ito ang valid ID o down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. Plus, nagtaniya ko sab sila o 5% discount alas sa ito ang mga mag-cash sa ilang mga gadgets. Kung sa painyo ang agihulat, ato na dayon sa AB Gadget Pagadian na mahimutang sa may Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City. May mo silang inyo ang mahinabi. O inyo ang ma-message sa ilang FB account, EB Gadget Pagadian. We've got 10 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have caller, another caller on the line. Say hello, good evening. Hello. Okay, namatay ang tawag. Ako na ang tagitawag, namatay ang tawag. Today is Wednesday. Magkalimot ha, sa toang mga naminaw din na karoon by Friday. Karoon ka, Agosto 14 from 9 a.m. to 5 p.m. Take note, alam sa toang mga taga Barangay Tiguma, particularly in the entire Sunrise Village and Alta Tierra, entire Barangay Manga and entire Barangay Linian sa Pagadian City. Naatay power interruption nga matigayon karong Friday, Agosto 14 to 2026. Sa may alas 9 buntag taman, alas 5 ang tagna sa hapon. And pagkasunod si Mana, adlaw nga Martes, take note kay advance ni nga pagpahibalo sa Zamzuri ko ano, alang sa ito ang mga taga-barangay San Francisco, particularly sa Purok Mabuhay from Corner Sanson and Sabado Street to Rizal Avenue, Pagadian City, ana ay power interruption o sa mahitabo karong sunod simana ha, adlaw nga Martes, Agosto 18 to 2026 from 9 a.m. to 5 p.m. 8 hours ni siya mga higala. Kini nga pahibalo, gihatod kanato sa to ang General Manager at the same time CEO sa Zamzurico Ono, Jose Raul Sanel. 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Asa naman itong nanawag, wa naman nakabalik. Anyway, nagkakay salamat sa tanan ng mga naminaw din na karoon. Especially din na sa may Naawan, Mantikaw, din na sa may Alubihid, Misamis Oriental. Nagkakay salamat. Thank you, kaayos inyong pagpaminaw. And likewise, ito ang mga naminaw usap din na sa may Zamboanga, Sibugay. Hi to Lonely Girl. And din na sa may Zamboanga, Sibugay. And likewise also sa itong mga naminaw sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa itong mga naminaw sa may Cotabato area. Ano mo ito si Miss MJ? Nawa man eh. Magpa-team-aw man ito ito pa sa kay gabi eh, sa ito ang programang TLC. Alaw eh. Where are you? And of course, ato ang mga gusto nga mo join sa ato ang fans club. Natihimon nga fans club. Sa mga gusto nga mo join din. I-message lang ang 09-98-997-8890. Maghimot ang fans club sa Bell FM. Sana all. Ato ang mga gusto nga mo join. You can text. Oy, naratay tong caller kaganina ng pagtubag na to. Wala na nakabalik og tawag. Yes, hello. Good evening. Yes, hello.
4: Hello, good evening.
2: Yes, good evening. Wait, karon pa gali ko nakagreet ni Lundi Girl. Oy, wa good magpalibak, oy. Ay, asa man di eh. Cuma na imo ang dulonggan di ha.
4: Dilito ako, secret girl.
2: Basta kay taga Zamboanga, Sibugay, wa gay lain ako mahinumduman si Lonely Girl. Good
4: morning.
2: Yes, oo. Basta kay sa SND, si Marian Rabanuel. Basta kay dito sa kaning Cotabato, si MJ.
4: Wow.
2: Naraman na. Kanya si Nonoy Olivos, basta kay Kapatagan. Oh, ba to? Yes, dear. Kumusta? Kumusta naman din ha ka sa imo ang
4: wala man signal.
2: Ha? Mauligi wala man imo signal. Imis to bagon, imis mo to bagon ni 0953. Ano man ning mawa man.
4: Ang signal wala man.
2: Ah, murag siya.
4: Kuya.
2: Ah.
4: Mag-run ko, magpa-conversation.
2: Sige, go ahead sa imong conversation, Madam Lonely Girl.
4: Ano man ang wala-wala mo na yung tingog, kabiyaon diri, tanako.
2: Ha?
4: Kabiyaon diri.
2: Oy, puhon ha, muna ha ko din ha, bantay ba yan, naga, dili, basin, mudagan ka makakita sa kong daguay ha.
4: Ikaw tingali ko yan.
2: Bitaw puhon, mabisita mula agra unya imidina ha.
4: Oh lagi ko yan. Basig mapareya niya tani sa kwaknit nga. Bukod na yun, dito puna sa mansingita.
2: Grabe ka naman po, uy.
4: Okay, kita niya ka na ako. Ay, ikaw din ang lonely girl.
2: Ayan. Dili na lagi mag-abas.
4: Okay.
2: Sige, go ahead.
4: Nawala man.
2: Nawala? Naaraman ko din. Tingog, madunggan raman ka na ko, dire.
4: Ay, imo mang kumbitin-bitinan ko yan.
2: Madunggan ra ka na ko, dire. Ay, kabalaka. Kanang imo signal din ha, nga gawa. Wah, pero dire, okay ka imong signal. Ay, kusog ka okay, ayon. Lapos-lapos, bongbong.
4: Remote
2: na niya
4: kong signal.
2: Ah, sige, go.
4: Good afternoon naman. Ang greet na kami, Kuya Martin. Kay Aljo na mukat-chat niya, na doon siya ay inuno ng bangos.
2: Lagi, lami, kaayo to yung ingon nga. Inun-un ko nung bangos, lami yung, eh.
4: Kaming doon, Kuya Martin, John, manami diha.
2: Yes, John!
4: Ganaan na ba ko sa bangos, Kuya, no? Kanang ulo.
2: Ah, kanang ulo?
4: Di ko nang tiil. Oh, John, ang gabi bitaw ni mo, John. Kay Marian Rabanuel, kay Mike Andales, kay Gaga Batal, kay Juri Batal sa Tukuran, kay Lidhat Amor. So, kanan na lang, Kuya Martin, ang gabi nilang hurot.
2: Ah, sige, may gabi daw ninyo hurot.
4: Kay Love Your Boy, diha sa Aurora. O kang kaya mahal si Giselle Macan. O kanang mag-request na ko.
2: Yes, also man yung request.
4: Ano man niya kung monitoring ngayon? Nag-kukukuk man
2: niyo. Hindi na na. Mauna na ron yung mga monitoring.
4: Pinaana naman ka, kuya. Biyaan na po ko niyo. Kaya
2: naman. Ano sa iyong request, B?
4: Paan? Kana matamata kong request sa isang gabi eh, ha? Never surrender, kuya, o katong heart of mine.
2: Never surrender? Never surrender.
4: O heart of mine. Kita nagatang heart of mine, kuya.
2: Never surrender si Corey Hart, and then si heart of mine, ang kakanta sa heart of mine kay... okay. Heart of mine kay naa si Bobby Caldwell. Naa si Bobby Caldwell. Naa po si Jano Gibbs. What?
4: Sige kuya, ipli ha.
2: Okay. Bore ni.
4: Mami, alam, may gabi
2: na lang
4: ni mo kuya. Kung
2: mani
4: gabi,
2: magdarag chocolate, isa kapalat ko. Yeah, sure. No worry. Okay,
4: bore ni. Ha?
2: No worry. No worry, ay kabalaka.
4: Suko ulit o may akong ganahan, kuya.
2: Lagi.
4: Para mo ito ka nga binipon.
2: Agay. Okay. Thank you, Kayo. Oh.
4: Ilis na naman ako niya kung ngipon ng Marte.
2: Hala, sana all.
4: Okay.
2: Thank you. Salamat kay Ispagtawag, Lonely Girl. Alright, thank you. Yes, darling, salamat. There you have, all the way from Zamboanga, Cebu, Gaywa, Palibang. Ayan, 8:20 on the clock right here on the program TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon na andan na, pirmi digital tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulay ni ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Si Nanay Sonia.
4: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon, pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako dahil sa Paragis Bilabila ibinigay niya sa aking gamot.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Jewelry Store Main and Branch 2 located at Warlito Pulmones Street ug ang Branch 1 anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168, FA Pawn Shop and Jewelry Store.
1: Ngayong panahon ng tag-ulan, ating paalalahanan ang bawat isa na maging alerto laban sa dengue. Alam niyo ba, ang lamok na nagdadala ng dengue virus ay maaring dumami sa mga lugar na may naipong tubig. Kaya mahalagang panatilihing malinis ang ating kapaligiran at tiyaking walang lugar na maaring pamugaran ng lamok. O galing gawin ang 4Ts, taob ang mga lalagyan, taktak ang mga bagay na maaring pamugaran, tuyo ang mga lugar na may naipong tubig at takip ang mga imbaka ng tubig. Sa pag-iimbak ng tubig, siguraduhin gumamit ng malinis na lalagyan, laging may takip at regular na linisin upang maiwasan ang pamumuo ng lamok. Gumamit din ng mosquito repellent at magsuot ng damit na may mahabang manggas upang mabawasan ang panganib ng kagat ng lamok. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo at pantala. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Kung more wins, more excitement, and more chances ang wish ninyo this Wednesday evening, tutok lang dito sa 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw this August 12, 2026. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, we are bringing you positive vibes, good luck, and winning moments. Kaya samahan nyo kami ni Eve for the next 30 minutes dahil 100% guaranteed na mag-enjoy kayo. Right, Eve? Magandang gabi sa'yo.
1: Tama ka dyan, Jay. Magandang gabi rin sa'yo. And of course, isang maswerteng gabi po sa patuloy na dumarami nating mga kalaro nationwide. Sabay-sabay na naman tayong magmamanifest ng swerte at panalo mula sa paborito nating Lotto Games. Kaya para laging in sa listahan ng posibleng manalo at maging Lotto Milyonaryo, sana po ay kumpleto ang tickets ninyo.
0: Napaka-exciting po ang maglaro ng loto dahil bukod sa chance ang manalo, katumbas ng bawat ticket na binili ninyo ay tulong sa kapwa natin Pilipino. Sa mga hindi pa nakakaalam, bahagi po ng inyong ibinabayad sa bawat ticket sa loto ay inilalaan ng PCSO para sa ating charitable programs.
1: Pero kahit enjoy tayo sa paglalaro at pagkakawang gawa, maging responsible players pa rin po tayo. Maglaro lang tayo within our budget at lagi pong tandaan, only 18 years old and above lang ang pwedeng sumali at manalo sa anumang PCSO game. As we always say, let us all play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, complete attendance na ang Lotto Barkada dito sa Draw Court. Kaya simulan na natin ang game time. Kasama po natin ngayong gabi ang ating panel of judges from the gaming public.
1: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: At para i-assist tayo sa ating 9 PM draw, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi po, sir.
1: Bahagi po ng ating daily routine ang pagsasagawa ng pre-draw procedures. Yan ay para masigurong pantay-pantay ang chance ng manalo ng lahat ng Lotto players. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Pilipinas, eto na ang pinakahihintay ninyo. Magkakaalaman na kung kayo na ang big-time winner sa Lotto.
1: Kaya naman, hold on to your tickets, bring on your winning energy, and get ready for the moment of truth. Tara na! Let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DX

0: RCA 106.3 Bell FM is now signing on.
1: Six points.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM, Sting Corporation, Stasyon DXBZ AM, 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 5:01. 106.6 Bell.

0: Magbuntag gratong tanan mga kabagting o kabalkadas ni ining adlaw nga Webes Pizza 13 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kamusta ang pagpanikay sikay nato mga kabagting o kabalkadas ang tanan nakapasalamat no sab sa lain nga hugda sa kinabuhi. Kamusta nga to ang mga nagkadayang sektor sa Katilingban nga dako kag ikatampo sa kalambuan sa dakbayan lalawigan o kanait nga mga dapit. Good morning everyone. Welcome din sa itong tulumanon Lanog sa Bagtingan. Mabati sa 106.3 Bell FM o diin itingog no sa bang 756. Sa dayal sa inyong mga radyo human nga kini ang na-okay na. So, magdungog ta dili lamang kay sa itong Facebook Live o sa Radyo Bagting app. Panlakip na usab din sa itong frequency nga naandan sa inyong mga radyo mga kabagting o kabalkadas. Nandito maglangay atong sayran ang mga angayang sayran uluhan sa mga balita din itong pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan. BDC Headlines. Ang update sa kentang salakat sa panahon kay localized thunderstorms present paghihapon sa Mindanao. Mag-uma nga naghupot og armas de fuego dakpan sa lungsod sa San Pablo. Nagampang headline sa mga balita, second provincial mobile force company nagpaligon sa seguridad sa komunidad pinagi sa paghatag og communication equipment og tactical gear sa mga BPAT og CVO sa Tigpalay, Tungawan. Nagampang headline sa mga balita, construction worker patay human na tumbahan og kahoy dito sa Dumingag. Pagkaluya, samtang sa dugang pang headlines, lalaki nga nagpakaroon ingnon nga PNP official misulay og pangayo og operational information sa Mulabi Municipal Police Station. Og lakit na nining delivery rider na dakpan tungkol sa kasong qualified theft sa lungsod sa Aurora. Nagampang headlines, partnership agreement og ceremonial turnover sa project funds og musical instrument kipahigayon natul sa pagbukas sa Zampen RSTW 2026 sa Dipolog City. Nagampang headlines, sundalo patay, duha ka kauban angol sa pagpamanhig dito sa Sulu. Sa laing bahin sa mga balita, tulo ka suspect na dakpan samtang 8 kababay na rescue atul sa anti-trafficking operations sa Zamboanga City. Headlines kadto sa mga balita o sa mga balita pas BBC News Center nga itong pagkasairan din itong pagpanaguban. Standby, Kabagting o Kabalkadas. Oras alas 5, Jess na. Unahon na itong updates kayo itong salakat sa panahon. Aron nga ang tanan magiyahan sa ngayong pagadalon. Ayaw gin mo kumpiyansa, dalagin mo permiti o payong. O kadtong mga kababayan andi ha o mga kadalagahan, mga estudyante, dalagi ginagpayong. Karon kay dunay mga changes kay hintang slakat sa panahon makapayong mo. Ay mo pagsalig ang inyong gipangtan-aw nga kung dunay mga ulan na ay mga kuan na ay mga mapayong ninyo kay di gina sa salida ra ginang tanan. No? O sige pagdala mo og payong mga kabagting og kabalkadas kay alas 5 just na. Update sa lakad sa panahon, Bagting 17, Florence of FEMA. BDC
1: Weather Update. Doon na paghihapoy ang mga pagbahad sa ulan nga masinatian ang dakong bahin sa Mindanao karong adlawa. Gumikan kay doon na paghihapoy presensya ni localized thunderstorms nga kini ang magdalag mga pag-ulan sa matag karon og unya sa tibuok kadapit sa Mindanao. Lakip na usab niini ang pipila kadapit sa Visayas. Matod pa sa pag-asa, lauman nga bisan mantuod nga dunay maglagiting nga kainit sa lakat sa panahon karong adlawa, apan mabanos usab ang madagumon nga kawanangan nga masamatag karon og unya kalit ang bundak ang ulan o gadunaway pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawhan. Gipasidaran paghihapon ng publiko nga mag-ampi nga sa posibleng mga pagbaha o dibakaha pagdahili sa yuta nga ilang masinatian sa higayon nga makasnat ikinig kusog nga pagbundak sa ulan. Samtang gawa sa localized sa thunderstorms ang habagat padayon usab nga makaapektara sa dakong bahin sa nasod. Sawa na lamang sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimarupa, pipila ka bahin sa Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, Capiz, o ginakip na usap ang Luzon. Matod pa sa pag-asa nga nasangpit nga daw itong lakad sa panahon, adunay dakong tsyansa nga mubundak gayod po sa matagkanogunya sa mga apektadong mga lugar. o gibanabana nga mulungtad kinig duha ka oras ang gidugayon na hinungdan nga nagpasdaan paghihapon ang pag-asa ngadto sa publiko nga dili ang ayan nga magkumpiyansa sa posibleng mga pagbaha o di baka pagdahili sa yuta nga ilang masinatian. Ning kadlawa ang namonitor sa pag-asa bugtong kinilamang habagat og si localized thunderstorms tungod kay ang gibantayan nga tropical cyclone nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility mas nagkalayo naman hinoon kini og nagkaluya tungod kay ning kasamtangan na ana kini sa 2560 kilometros ang gilay-on sa may sidlakang bahin sa extrema northern Luzon. Doon na kinigkusgon sa hangin nga mukabat sa 66 kilometros matag oras o ang paghapak niya sa kayutan nga mukabat na lamang sa 80 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros matag oras. Apan, bisan pa man tuod nga wala ginabahad sa LPA or bagyo sa tuang nasod, dili paghihapon kita ang ayan nga magkumpiyansa tungod kay ang bahad sa sakalit nga pagbundak sa ulan ana paghihapon na gumikan sa habagat o sa localized sa thunderstorms. Samta sa pikas bahin, karong adlaw, hunas og taob sa Pagadian City, alasay 5 karong buntag, 2.1 meter giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 12.38 ang takna sa udto, negative 0.2 meter giladmon sa tubig. Subling mutaw, pag alasay 43 ang takna sa gabi, 1.8 meter giladmon sa tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5.39 karong buntag o musalo pagkala 6.2 sa gabi. Bagting 17, Flores of Fima sa BLFM o Raj Bagting.
0: 106.2 Ayan mo to'y update sa Game Tang Salakat sa panahon na pagyapoy bahad sa pag-ulan. Lakton nga pag-istorya, kanunaya pag-iapong pagdala sa inyo mga panagang. Aron nga dili ta magkabikos-bikos. Di mandal, malangay nga itong mga lakaw. Kung naamagunta na mga kabagting ang kabalkadas, di malangay ang lakaw kay pwede ra. Ako nga makapadayon gawas kung kusog nagigaya. Okay? Alas 5.14 na dinis itong pagpanaguban ng update sa kahintang slakat sa panahon. Gipaluyuhan o sabgados maing kabubuton. Ining ato ang naghatag kinabuhi ang Petron Gasol Station nga gipanagiyahan kini ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde og ingon man niyang anak nga si Clarissa Bahamonde. Alang niatong gusto nga magpatubil sa inyong mga nahurot na nga liquefied petroleum gas, o di ba ka gusto ninyong ilisa na kay daan na kayo, o di ba ka gusto gin mo magbag-og bag-ong unit. At to alang ning mga musunod, eh ang ilahang mga kinibitong buhatan, ilang tindahan na namahimutang kini sa may Santiago, Dolce de Bim. Ang ikaduhang branch nila namahimutang sa Duterte Street, Gatas, Dolce Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Huwag mga branches ni ini ang namahimutang dool sa SMC College. Doon ay laing branch usab sa Dumalinaw, Aurora o Lungsod sa Tukuran. Alas 5.15 mga kabagting o kabulkanas, dinis ito ang pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan. And lahusta ang atusdugang pang mga balita o impormasyon sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Ito kini sa Tungawan. Atong sayran ang maong balita ni ining second provincial mobile force company nagpalig-on sa seguridad sa komunidad pinagi sa paghatag og communication equipment og tactical gear sa mga BPAT og CVO sa Tigpalay Tungawan. Importante gini mga butang ang ipanghatag mga kabagting og kabulkadas. Eron nga din makadugang usab og hinanali nga mga pagtaho nga dus mga awtoridad. Na natong seran ang detalyes report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
2: Live Report. Nagpadayon ang 2nd Provincial Mobile Force Company sa pagpalig-on sa Peace and Order Initiative sa komunidad, pinaagi sa pag-apod-apod ng communication equipment o tactical gear ngadto sa mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Teams, kon BPAT o Civilian Volunteer Organization, kon CVO, sa Barangay Tigpalay, Tungawan, Zamboanga, Sibugay, gipangunahan sa Revitalized Police sa Barangay Team sa 2nd PMFC, ang maong turnover distribution activity, uban ang aktibong suporta sa Barangay Council sa Tigpalay. Kapin sa 12 candle radios nga dunay kompletong accessories, Baofeng brand og 22 ka tactical punch ang gihatag ngadto sa mga community volunteers. Tumong niini nga mapalambo ang ilang kapasidad sa komunikasyon, operational readiness og moral samtang nagserbisyo isip katambayayong sa Philippine National Police sa pagmentenar sa kalinaw og hapsay sa barangay. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM og Radio Bagting
0: 106.3 FM. Tinawag yun ang mga kabagting o kabalkada sa mga gikinahanglan sa ito ang mga BPATS member pa diha, ban pa CVO aron nga makataho na sila gilayon. Kaya usahay maguna doon yung mga areas yung mga signal, pero pwede kayo ang mga ining uban pang matang sa kahimanan bahalag ingnong tagkaraan mga uber-uber ba, mga roger-roger, mga uber-uber. Kana sila may mga epektibo kay kabisan pag mag-change-change, magsigumuot pa ng panahon, magmugot pa ng dagway sa imuhang kaila. Ang signal niya na mula host pagit gihapon mga kabagting o kabalkanas. Moragin ay nakanindot na ba sa kaidili lang na siya, lobat. Aron nga diin na magkaabot na gihapon ang inyong mga komunikasyon. Again, og hinaut nga doon na po yung uban nga niini nga mga lakang, ang uban po nga mga lalawigan. Aron nga diin mapalig-on gayon ang sakto, kanabitong dili mabaldang komunikasyon sa pag-respondi, pagtaho nga doon sa mga otoridad. Samtang sa Bicas Bahin Partnership Agreement og Ceremonial Turnover sa Project Funds og Musical Instrument gipahigayon natol sa pagbukas sa Zampin RSTW 2026 sa Dipolog City. Ani ang detalyes report ni Bagting 29 Cheryl Onyat Dirazan. BBC
3: Live Report. Opisyal nang gibuksan kagahapong adlaw Agosto 12, 2026 ang Zamboanga Peninsula Regional Science Technology and Innovation Week on RSTW 2026 sa Zamboanga del Norte Convention and Sports Center Dipolog City, Zamboanga del Norte nga gipangunahan sa Department of Science and Technology kun DOST. Ang mga aktibidad adunay tema nga Science, Technology and Digital Innovation Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience. Diin gipasiugdang papel sa siyensya, teknolohiya o digital innovation sa food security, sustainable energy o kaligun sa rehiyon. Gipanguluhan ni DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. ang opening ceremony kauban ng mga opisyal sa Zamboanga del Norte, si DOST 9 Regional Director Dr. Rosemary Salazar o DOST Undersecretary Engineer Sancho Maburang. Lakip sa highlight sa mga aktibidad ang pagpirma sa Partnership Pact tali sa DOST o Provincial Government sa Zamboanga del Norte, ceremonial turnover sa bundo alang sa bagong mga proyekto o bamboo musical instrument nga to sa Dipolog Pilot sa Demonstration School. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.3 FM. Oras sa Sibian sa Radio Bagting o Bell FM alas 5.20.
4: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.

0: Virginia.
1: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
2: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga ana. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Are you planning to build your dream home?
6: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
7: You're an MC1 Hardware.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
9: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Sa panahon karon, naanda na. Napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Radyo Magbating.
12: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
13: Baligda mga kabagting og kabulkada sa ikaduhang bahin din sa itong pagpanaguban paghihapon lanog sa Bagtingan. At mga baguhay pa lamang po naka-tune in, may buntag ninyo mga madam o mga sir. O mga dudong o mga inday o mga nanay o mga tatay o mga mamag mga papa. Wala sige inyo mga estudyante diha ay kay palabi kay pasinunya o madilatar ang ilahang biyahe. Labi pa kung nag-eskwela, dress pag di ang city niya muugikan pas nagkadaiya mga kalungsuran. Mata na mo diag sayo. Okay, aron dili mo mga langay o di mo mga late sa inyohang pagtrabahuan o eskwelahan. Dinitas to ang hangayang sayran na nining buntaga mga kabagting o kabalkadas. Ang mga hanay sa mga balita gikan sa Zamboanga Peninsula o mga kanait ng mga rehiyon na police report mga kabagting o kabalkadas. Ano na ho na to ang mga balita nga nakalap gikan ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan dito kini sa Zamboanga City. In ang headlines nga nagkanayon, tulo ka suspect nga nadakpan. Samtang walo ka babae na rescue atol sa anti-trafficking operation sa Zamboanga City. Ano ang detalye sa report ni Bagting 29?
14: BBC Live Report.
15: Tulo ka mga individual ang nadakpan samtang walo ka mga babae ang na-rescue atol sa iniusang Interagency Interception o Rescue Operation niya Martes, Agosto 11, 2025, pasado alas 3:50 sa hapon sa Crispin Atilano Street, Barangay Tituan, Zamboanga City. Sumala sa report ang walo ka babae gingong na-recruit alang sa Overseas Employment isip Domestic Helpers. Human sa operasyon, ang walo ka naluwas ng mga babae giturn over sa DSWD Region 9 Processing Center for Displaced Persons kon PCDP sa Barangay Mampang alang sa Assessment Interview ug Hustong Protective Services. Labot nini giawag usab sa Department of Migrant Workers kon DMW Region 9 ang mga aplikante sa trabaho abroad nga susihon una ang job offers, recruitment agencies ug employment arrangements pinagi sa lehitimo ug awtorisadong government channels aron malikayan ang illegal recruitment, trafficking ug exploitation. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
14: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
13: Nagasalamat sa mong mga kasayuran o tinuod gayod mas mahimo gayod kang magmabinantayon sa mga ingoniining nga mga pag-recruit nga trabaho nga nindot nga nagpaabot pero taman ragiday ito sa istorya. Niya base niya og gabot sa dito is lahi na imong padulngan og maunsa pahinuon ka. Alisod kang mapangita kay wa ka ni agi sa mga tukma nga mga ahensya sa gobyerno. Niya ang mga papeles pod kay minauma-o lamang. Careful ni ana mga kabagting og kabalkadas. Kay lisod na ra bay gayeg natas gawa sa nasod niya ato ang mga kini bitong papel nga gikuptan kay wala gyud pod in town nahiuyon sa balaod. Na maglisod sa pagpangita ang gobyerno kung galing na yung mga mawala kay nahimo na ding biktima sa human trafficking. Alas 5:31 na din itong pagpanaguban sa Pikes Bahin sa mga balita dito tas lungsos Dumingag. Kini ang follow-up nga report kay construction worker patay human natumbahan o gahoy dito sa mong lungsod. Na report ni Bagting 28 Kimberly Namua.
14: BBC Live Report.
16: Patay ang 57 anyos nga construction worker nga residente sa Tabina, Zamboanga del Sur human matumbahan og gahoy nga talisay. Alas 9:30 sa buntag niadtong Agosto 11, 2026 sa Purok 3, Barangay Saad, Dumingag, Zamboanga del Sur. Base sa inisyal nga investigasyon, gauban sa biktima ang tulo pa ka mga trabahante atol sa ilang pagpamutol og gahoy dihang wala damha nga natumba ang dakong punuan sa kahoy og naigo ang iyang ulo hinungdan sa grabing mga sumad. Gidala gilayon ang biktima sa Dumingag Rural Health Unit apan gilikara kining dead on arrival. Siyam tanganaan sa kustudiya sa Dumingag Municipal Police Station na ang chainsaw operator lagi pangusya kawala marehistrong chainsaw o giandam na sa Dumingag MPS ang tukmang kasong ipasaka batok sa operator. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
13: 106.3 FM. Salamat sa nasangpit nga mga balita, mga kabagting o kabulkadas. Ika ni Bagting 28, Kimberly Namuag. Nabuktang ato sa sundalo nga nakabsan sa kinabuhi samtang duha ka kauban angol sa pagpamanhig dito sa Sulu. Detalyes report atong balikan sa Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
17: BBC Live Report.
15: Patay ang usa ka sundalo samtang duha na samdan sa nahitabong pagpamanhig sa barangay Tagbak, Indanan, Sulu. Alas 8:15 sa buntag kagahapon, Agosto 12, 2025, ang biktimang namatay. Gila sa initial nga report nga si Corporal Juan Son, miyembro sa 4050 Infantry Battalion o kasamtang nga nag-undergo og RRST samtang ang duha ni kakauban nga wala pagipagawa sa mga pangalan ang padayong nagpaalim sa balay Tambalanan. Base sa initial nga investigasyon, gikan sa Division Headquarters ang tulo ka mga personal human sa ilang PFT o padulong na pabalik sa Bondato sakay og motorsiklo. Dihang gisundan kini sila sa wala mailing mga suspect na nagsakay usab og laing motorsiklo o pag-abot sa dapit hitabuan kalit lamang gibanhiga ng mga biktima nga mirisulta sa pagkamatay ni Corporal Wanson o pagkaangol sa laing duha ka sundalo. Nakuha sa crime scene ang tulo ka fired cartridge cases nga gituhang gikan sa kalibre 45 nga armas. Padayon karon ang investigasyon aron mailhan ang mga responsable og matino ang motibo sa pagpamusil samtang ang mga hingtungdan nga unit og law enforcement agencies nagkoordinar alang sa nanali nga pagresolba sa insidente. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
13: 106.3 Radio Bagting. At yung mga kasayuran, gikan sa sikbit nga mga dapit, mga kabagting o kabalkadas nga diin ang mga balita. Round up sa mga balita, hatod ginis maing kabubuton sa said Panyawan Coffee Mix. Nakapangapinabangtanan. Kung wala, kung nag-uol ka, kay dili ka pwede makapangapi, kay acidic lagi ka or diabetic, ani ana ang kape nga para kanimo. Ang said Panyawan Coffee Mix, ang kape nga adunay mga epektibong sagol nga puro gyud natural. Kape nga bitter apan makapabetter. Na matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak, magaling. Alas 5.34 na mga kabagting o kabalkadas. O gadugang pang mga balita. Anitas mga balita sa lungsod sa San Pablo. Huwag ka doon ay mag-uumang nga naghupot o armas de fuego dakpan sa mga lungsod. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
17: BBC Live Report.
18: Dakpan sa mga otoridad ang 42 anyos nga mag-uuma human kini nga napagawsan og search warrant tungod sa paglapas sa Republic Act 10-597-91 o paghupot og armas de fuego kagahapon sa kadlawon, particularmente sa pagkabuntag ni siya, particularmente sa Purok Buongon, Barangay Pungapong, San Pablo, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga dinakpan na pagawsan og search warrant pinagi sa Regional Trial Court 9 na Pagadian City og nakuha siyang posisyon na ang usa ka 45 nga pistola nga adunay usa ka magazine og 20 ka buhing bala. Sa kasamtangan kinigibalhog na sa San Pablo Municipal Police Station og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Samtang sa pikas bahin adunay 29 anyos nga panday nga residente sa Bug Zamboanga Sibugay ang nadakpan usab sa mga otoridad sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok 4 barangay poblasyon Bayug Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang 5 kasasye sa ikatapang Shabu o uban pang drugs para Fernalias. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa nasangpit nga dinakpan o sa kasamtangan kinigibalhog na sa Bayug Municipal Police Station. Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
17: 106.3 FM.
0: Radio Magbating.
13: Wow. And sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, palungan na nga na diha. Okay, klaro kay dire. O gadiin na ito ang pag-sairan usab ang mga balita gikan ni Bagting 28 o pabalikos Bagting 28. Gikan kini sa lungsod sa Mulave. Diin na matod pa sa headlines mga kabagting nga kabalkadas nga lalaki nga nagpakaaron ingnon nga PNP official. May sulay og pangayo og operational information sa Mulave Municipal Police Station. Naun sa lugar. O, mapangahaso na pagin sa police station. Ang detalye sa report ni Kimberly Namuag.
17: BBC Live Report.
16: Usa ka wala mailing individual nga nagpakaeron ingnon nga Deputy Regional Director for Operations sa Police Regional Office 9 ang misulay sa pagkuha og personal og operational information gikan sa Mulave Municipal Police Station niadtong Agosto 11 tuig 2026 alas 11:35 sa buntag. Nasahiran nga mitawag ang mao individual sa hotline sa Mulave MPS og nangayo sa contact number sa Supply PNCO sa istasyon. Human niini gi-contact sa caller ang Supply PNCO og nangutana kung asa ang pinakaduol na standby mobile force sa barangay Madasigon, Mulave. Giingong nagduda ang Supply PNCO sa maong tawag o gilayon kining gitaho alang sa verification. Sa ulahi na kumpirma nga ang mobile number nga gigamit sa caller, dili rehistrado sa PNP official nga iyang gi-impersonate. Gipayunumduman sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang mga personnel o publiko nga magmatngon batok sa mga individual nga nagbakaron ingnon nga mga pulis o opisyal sa kapulisan. Likayan usab ang paghatag og personal o sensitibong impormasyon na ngadto sa mga caller nga wala pa napamatud-an ang identidad o kanunay nga i-verify ang ilang pagkatawo pinaagi sa opisyal nga mga channel o i-report dayon ang mga kadudahang tawag o mensahe sa pinakaduol nga police station. Bagting 28, Kimberly Namuag, Shabal of M o Radio Bagting.
0: 106.7
13: Ayan, ginanglan nga mabinantayon, gidantanan, gidaghang mga scammers, mga kabagting o kabukadas. Pagpakaroon ingnon nga mo ni moto niyo, opisyal pag yun. Gikuan ko, gipakaubos sa nimo ha. Dabay gani kay kini ang gilayon nga namatikdan. Susama rin na sa pagpahimang no sa National Telecommunications Commission nga magmaampingon ngayon. Atong sa mga scammers, mga nagkatag, ng mga malisyoso, ng mga links nga diin nagpalapnag, nagalapnag, pinagi sa text messaging o online platforms nga doon ako nun nagpakaroon nun gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno, mga telecommunications companies aron makapangilan na kinahanglan nga mag-double yung pag-amping. Ayaw ihatag imong personal nga information o diba ka imong one-time password ayaw ihatag. O paniguruha nga ma-verify kayo ng mga mensahe nga imong nadawat. Kinisigun pa sa NTC Region 9 na uban sa ilahang pagpahimang nos publiko. Sa katapusang bahin, sa hunat sa mga bulyanas, sa mga balita sa round 2, itong pagpanaguban, naga-standby si Bagting 27, Daryl Aya ay delivery rider na dakpan tungkol sa kasong qualified theft dito sa lungsod sa Aurora. Aniya ang detalye.
17: BBC Live Report.
19: Nasikop ang 29-anyos nga delivery rider nga residente sa Aurora tungod sa kasong qualified theft. Atol sa manhunt operation nga gipegayon alas 5 sa hapon nitong Agosto 11, 2026 sa Purok Lovers Lane, Barangay San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang suspect na dakpan sa mga operatiba sa CIDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit sa koordinasyon sa Aurora Municipal Police Station, 902nd Maneuver Company o sa Regional Mobile Force Battalion 9. Ang mga operasyon gihimo pinaagi sa warrant of arrest nga ipagawas sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 Branch 3 Aurora Zamboanga del Sur nga may petsang Agosto 7, 2026 para sa kasong qualified theft nga doon ay girekomendang piyansa nga 24 mil pesos. Ang akusado na nakaroon sa kustodiya sa CIDG CDS PFU alas sa hustong disposisyon ug tukmang legal nga mga proseso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Balapem o Radyo Bagting.
0: 106.7
13: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:41 na.
20: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
21: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
22: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
23: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
22: Oo.
23: Uh-huh.
22: Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
23: Ah, asin. Okay.
22: Uh-huh.
23: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
22: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mo siman, pero malabo ang linya.
23: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
24: Oo.
23: Oh.
22: Kung tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
23: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
22: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
21: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
26: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, pati niyahang
27: lawa.
26: Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
25: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
28: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
29: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
30: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanaki sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na gyan, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
30: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106.2

0: 106.7.
1: Radio Magbating.
2: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
3: Alas 5.46 na mga kabagting o kabalkada sa ita maglangay kay ang mga pressure ba sa bugas ang nga itunol. Ibagting 27 daril aya ay karong buntaga mga kabagting o kabalkada. So, pamidaw niya ka itong mga nahutda na. So, di ba ka itong nga magpalit pa? Sige, pamidaw kay itong tanawon kong pilang kilo ni ini, sinako bag-unsa. Sa mga nakalap ng mga impormasyon gikan diha sa merkado publiko sa bugasan section bagting 27 bagting 27 okay na standby na siya diha bagting 27 daril aya ay sa merkado publiko
0: BTC Market Report.
4: Yes, morning, Bantingan guys. Mayong buntag diha kanimo. Hinabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita karon sa Merkado Publiko Parts at Galar din sa may bugasan nga bahin. Ang mga oras sa ito itunol ang kasantang presyo sa bugas. Una kita sa mga kinilo. Buda sa isinta ang kilo. Planters Thailand, 50 ang kilo. Young Master sa isinta. Seven Tanner, 52 ang kilo. Supremo Green, 54. Mimi's White, 53. Capricorn sa isinta. Japonica, 53. Masipag, 52. Alas Jasmine, 57. Mangbigas sa isinta. HRV 10, 55. Princess Bea, 57. Palma sa isinta. Jasmine Aroma, 57. Brown Rice, 62.

0: dan Lugan 1-50 ang hapsak. Mau katawa kasantang ang presyo sa bugas dinis sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 dari Likat AI sa Balapem o Radio Bagting.
1: 106.2
2: LL. Radio mga precious mga bugas, mga kabagting o kabalkada sa inyong mga kaplagan sa bugasan section din sa Pagadian. Pero kung kugihan kayong magtuyok-tuyok, makakita ramin yung kagbarato pa po. Oh, kanang taklo rapod sa iyong budget mga kabagting o kabalkadas. Okay? Alas 5:49 na dinis tong pagpanaguban, nagpaloyo usab nini nga tong tulumanon sa gihapon way pagluban labi pag inyo mga kabataan diha kay minus kaayo ang mga panghunahuna. Nya dili ganahan mo tuon, dipud ganahan matulog. Unsa na? Oh, di ba ka kay sickly o di ba ka mahadlok kasi imong nanay tatay nga medyo malimtano naman. O, oh, aron mabatukan ka ng tanan ni Vitron Vitamins Plus Iron para po nispuya. Pero 0 to 11 months Vitron Drops para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old Vitron Syrup o Vitron Tablet alas sa 13 anyos pataas. So, kag Vitron Vitamins Plus Iron ginamakili sa RSB Trading FDA approved mapalit sa nagkaring butik o pharmacia sa inyong mga dapit. Alas 5:51 na mga kabagting o kabulkana sa pagpanayon sa pagtunol sa mga balitang impormasyon. Ani sa taas sa mga balita gikan sa BBC News and Derby. Gumikan kay preparasyon sa araw ng kumalarang gito kay sa Execom Meeting. Ang detalyes report ni Bagting ka 43 Jen Sanchez Lumabang.
3: BBC Live Report.
4: Atul sa gipahigayon nga Executive Committee Meeting kon Execom, kauban ang mga miyembro sa konseho, detalyadong gituki ang nagkalinlaing preparasyon para sa umaabot nga 67 araw ng kumalarang. Nga adunay tima, malahutayong kausaban o sinserong pagserbisyo tumong sa responsableng panggobyerno. Gipangunahan ni Mayor Ruel Balungji Molina ang maong meeting. Gihatagan niini og importansya ang koordinasyon og panaghiusa sa tanang departamento og stakeholders aron masiguro ang hapsay, malinawon og malampusong pagpahigayon sa selebrasyon. Pinaagi sa detalyadong pagplano og hiniusang paningkamot nang hinaot kini nga ang 67 araw ng kumalarang mahimong usa ka bililhon nga selebrasyon kung diin mapakita ang kasaysayan, kultura og kalambuan sa lungsod, apil usab ang responsableng pagpangulo og sinserong pagserbisyo para sa matag Surian. Bagting 43 Jim Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting
2: 106.3 Radyo Bagting. At yung mga pagpangandam din sa lungsod sa kumalarang mga kabagting o kabalkada sa layan o sabi sa ilang selebrasyon. Samtang sa Pikas Bahin sa BBC News Center una at kita mga kabagting o kabalkada sa kanun ay usa ka babaeng public school teacher ang nagikidnap sa mga armadong lalaki sa usa ka suok nga bahin sa saka barangay sa barangay Lilod sa Maging, Lanao del Sur. Ito Miyerkules, Agosto 12. Kung kagahapang adlaw, ikumpirmar kini ni Captain Steffi Salagit, spokesperson sa Police Regional Office, ang pagkidnap sa nasangpit nga lugar o nahitabong kidnapping sa maong lugar o din sa Bisa kining si Bisa Rumi Dagalangit Bagol, usa kini ka teacher sa Malungon Elementary School sa Maging 39 usa sa 39 na ka mga lungsod nga sakop sa Lanao del Sur. Sa taho sa mga barangay officials o investigador gikan sa Maging Municipal Police Station nga mao ni respondis dapit ni tubuan sakay sa usa ka tricycle si Bagol nga diin nagiharang kini sa mga armado nga kalalakinan nga diin naghiusa doon ay mga kauban nga diin na uusan ini color pula nga Toyota Rush. Kung saan ang ipasakay sa mga kidnappers ang mga biktima, singato sila nga sakinan o miikyas. Walay nahimo ang driver sa tricycle nga si Saiduna Subngan Musa, gumikan kay armado ang mga nidagit sa maong magtutudlo. Diin nagtinabangay na ang mga unit sa PRO Bar sa Lanao del Sur o mga municipal officials sa Maging sa pagpangita sa nahimutangan ni teacher o ang mga nidagit sa nasangpit nga teacher. Alas 5:50

0: Kwete 4 na mga kabagting couple goddess dinhi sa tuang pagbanag uban. Ay buntag sa mga kugihan kay nagpadangat sa inyong mga mensahe. Kabagting og kabulkadas. Og diin na kinibitong makanunayon paghihapon nga naghatag og pagtagad dinhi sa tuang programa sa kahanginan lanog sa bagtingan. Og uban pa mga programa dinhi sa CBN. Okay? Ani na to sa mga nagpadayon paghihapon no kani mga inyohang gipadangat nga mga tagad sabi. Wait lang ha. Okay. Now sa atong resulta kay ang resulta si malimtan no niya ni mahirap na. Ang resulta 696 mo na resulta kagabi eh. 696 sakto man kani client. Okay, mo na resulta kagabi eh, mga kabagting og kabalkadas. Unya kini nga tong tuluman nun usab gipaluyohan usab gini sa maayong kabubuton uban sa pagpasisidaan o pahimangno ngadto sa mga mag-uuma o do na moy mga concern, do na moy reklamo, suggestion labot sa inyuhang kinibitong iba ipadangat nga mga reklamo o matikdan alang sa pas, mas maanindot pang serbisyo sa NIA, National Irrigation Administration. Sila pwede kayo nga mudawat na ang inyong mga suggestion, mga kabagting o mga reklamo. Yung buhaton, makikutay lang sa niya sa mga peninsula nga page. O yeah, gawas pa niya na, ang ilang email pwede po sa r9@nia.gov.ph o diba ka sa facebook.com/niasambuangapeninsula. Telephone number nga 062 area code na 9474014 o diba ka 0985-824-4566. May ilang cellphone number basta concern labot sa National Irrigation Administration. Okay, ani na ta sa mga uban pang mga angayng sayran. Okay, mga bag-una, magoy mga bag-ong nangabot, mga kabagting o kabalkadas. Okay, ato po ng hatagan o pagtagan. Og ato mapalanog dire sa kahanginan mga kabagting og kabalkadas. Okay na. Sige, alas 5:56 anitas to mga greetings be. Okay, unahon nato ni mga una po ni padangat sila mga mensahe si Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon des may purok malinawon barangay Kulo Mulawi sa Bangka del Sur. May buntag ganimo diha ang Ma'am Juanita og ingon man may buntag ani Jaisel Lakyaw. Good morning dahil sa may kuani. Nag-repita ninyo ha, B. Oh, nakalimot ko sa inyo ha. Di basta kay diha sa may Sambuanga del Norte. Malabason. Nakalimot ko. Oh, sa akong sister-in-law diha sa akong mga mother, akong mother and father-in-law. Oh, diha sa may Sambuanga del Norte. O, galakip na ni Vanix Mucha Abamunga, may buntag. Diha sa Tabina. O, Aimee Basaylahi, may buntag. O, sa Pitoy Hida, may buntag. Merly Templado sa Purok Golden Flower Lumad, Pagadian City. As in, caps lock yung Lumad, ma'am. Jeanry Yulin. Ayan, si Jeanry Yulin, may buntag. Diha sa Rigla Gipos. Jeffrix Barbon Fortes, may buntag. O, sa Aga Juni Kuba, may buntag. Happy listening from Barangay Don Jose Dinan sa Buong Gadalsor, Yangli Timaloy Mangilin. May buntag, Purok Manga Pantad San Pablo. Napo diha si Jonathan Tigo, may buntag. Nori Amor Prahes, oga Jesseline Bargayo, oga diha sa may Poblasyon San Miguel sa Buong Gadalsor, Fernando Saringan Bangay Siso, may buntag ni mo diha sir. Oy, oga greetings, happy birthday ni Anjo Pensergas Malong sa Malong's Compound, Santa Lucia. Ayan, happy happy birthday. Malintubuan, naminaw gid ay. Sige, malintubuan di ay to Giselle, si Giselle Lakyaw, kong sister-in-law, may buntag ni mo diha. Apil ni Kyle og ni Princess og ni Kuan. Og nalimot apo ko. Ano marag ginaglan na ni mga repair ng brain, malimot na dayon. O kung kanabitong mga na nag eskwela diha ay kumpiyansa eh aron nga diin ang inyohang pag-eskwela mamahimo mong maanad nga sa iyong tungha dili malate eh, kung maglate magud ta mga kabagting o kabalkadas maanda na nato hangtod sa pagpanarbaho malate na gid gihapon ta. Oh, happy happy birthday sa mga nag birthday karon. Oy, happy birthday di ay karon ba tong birthday ni Papa Nels? Karon man siguro tong birthday ni Papa Nels o happy birthday po din ni mo Papa Nels. I don't know kung karon ba to ugma. Then happy happy birthday po ni Kuya Virgilio Pirozzo karong adlaw. Kaning bitong ni Sir Pirozzo kaning magtutudlo sa ALS. Retired naman siya. So happy happy birthday ni mo Kuya Noy. And happy happy birthday and belated happy birthday to Pastor Nathaniel Timbangan. Ayan, nabi mga pag-birthday na nagsunod. O advance happy birthday ni Ate Lisa Balasi Ugma. Ay, naku, ang dami talaga. Uy, good morning day sa Balasi family. Dahil sa may bugo, pag-adian city. Okay, Mamina, orba na sila. Kuhan ka ning Radyo Bagting o Bell FM. Salamat kayo sa inyo makanunayon nga pagpaminaw. Isa pag-birthday niya. Okay, masinya, huwag magpa-adto mo. Kasi magpa-adto mo, kay willing rapat kay mi mo ito, hangtod sa sunod, di gayon pohon, samang taknag, samang stasyon na pulong at kung ipabilin, yun na kanin yun, nasa Proverbs 12, verse 12, ay, sorry, nasa chapter 12, verse 1, whoever loves discipline, loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, dagang salamat, og maayong buntag. Oras, alas 6. 106.5 Radio Bagbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal cap.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras besa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 5 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sanganan sa kamaturan mo barog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga giatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

Alas 6 sa 7 na itong oras sa Kabagdig Balkadas, kaninyong tanan, mayang buntag, adlaw karon nga Miyerkules or Webes, sorry. Adlaw karon nga Webes, Kabagdig Balkadas sa Pizza Treses Buwan sa Agosto 2026. Ayara sa adlaw. Sabi ko ba o Miyerkules pa karon, Webes naman di ay. Bitaw kaninyong tanan, mayang buntag. Sa makausap pa, welcome diresto nga pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Alas 6 nga ito na sa lasyet ng tag na sa buntag. Alas sa pagtukis sa mga isyo nga doon ay kalabutan ng katalingban pagihapon Kabagtig Balkadas. Sa ganun ay mayang buntag sa itong mga mag-uuma, lakip na usap sa itong mga mananagat Kabagtig Balkadas, sa itong mga negosyante, estudyante, good morning. Mga empleyado sa gobyerno, halasagi, good morning kaninyong tanan. Welcome diresto sa programang Bagtingan sa Katawhan. Laing adlaw na usab, alas sa tuwang pagpanaguban, o yung man, laing adlaw na usab, alang sa tuwang pagpadayon, sa tuwang tagsa-tagsa ka mga tahas o mga himbuhaton, Kabagtig Balkadas. Paspas kayo mga adlaw, munang dilita kinahanglan nga magpaluya-luya, ayan na ta maluya, Kabagtig Balkadas, kung di nagyod kaya sa lawas, ha? Magpakadasig lang ta kanunay, saon man, samtang kita nang inabuhi, no, kinahanglan gayod Kabagtig Balkadas nga maningkamot pagihapon tang tanan patas nga maningkamot dili kay maningkamot manggaling pero do na puy uban Kabagtig Balkadas nga muasinso pinagi sa pagpamintaha, di ba? Sa muna nga may nga nindot paminawon nga muasinso ang imuhang pamuyo pinagi sa patas nga pagpaningkamot dili kay muasinso apan pinagi sa pagpamintaha Kabagtig Balkadas, no? Kailisod na kaayo nga kung ugaling nga Kabagtig Balkadas kanabang muasinso mantood ka para sa imuha hayahay kika, diba? Lipay ka kiniasinso ka pero sa dayto sa kining mata sa mga katawhan niasinso ka gumikan sa imong pagpamintaha, no? So munay usahay nga maingon nato nga dili gyud maayo nga tan-awon ba or kinibitaw nga dili ka malihimong malipayon sa imong tibok kinabuhi ngano man tungod kay dili man ingon nga niasinso ka gumikan sa imuhang pagpaningkamot nga patas diha dapita. Okay, bitaw ka rin yung tanan, maying morning, alas 6:09 na itong oras, 0938-077-614, itong text line, Kabagtig Balkadas, atong usbo itong text line, 0938-077-614, kung galing, adun na mo yung mga mahinungdanong pabagting or di ba ka mga pangutana, gusto nyong ipadangat, diri sa ito ang pagpanaguban sa kahanginan, hala, text lang, 0938-077-614, Kabagtig o Balkadas. Alas 6:10 na itong oras, dirigas itong pagpanaguban ng mga Kabagtig, mga Balkadas.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Zen Living Testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugan, napaso sa heat gun, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa heat gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o said liniment.
1: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya said liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
2: Living testimonies.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
9: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
10: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
9: Talagang, ano, magat na yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: BBC
12: 6.3 Radio Magbating.
13: Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katauhan.
14: Alas 6:33 sa itong oras sa Kabagdig Gabalkadas, balik na dere sa pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Ang atong programa sa kanunay usab inabagan kini sa Camp Health multi-specialty nga nahimutang sa CNS Ubayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao sila Dr. Gino Olabobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Haida Abalia, General Dentistry. O ingon man si Dr. Janine Aliponso, ang usa ka pediatrics. Ang Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Paganian, pwedeng makontak sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multispecialty Kabagting o Kabulkadas. Ingon man, inabagan usab katong tulumanon sa Iliana Bayview College, The Builder Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan Paganian. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi eh. Ubos kayog tuition fee o sa kapribadong tulunghaan o ang rekalidad ng edukasyon imuha gayong mabatnan. Ingon man, lain pangyabag sa tulumanon, Kabagdig Gabalgadas, ang DMC College Foundation nahimutang sa May Santa Filomena de Pulog City niabag sa programang Bagtingan sa Katawhan. Alang niya ito maginikanan o mga estudyante nga nagpaminaw karon nga gustong mamahimong usa ka doktor. Di na mo kinahanglan nga muadto pa sa laing lugar sama sa Cebu sa Cagayan de Oro. Tungod kay ana sa de Pulog City ang DMC College Foundation. Sila nagpahibalo nga padayon paghihapon lang pagpandawat og enrollment or enroll ang ilang enrollment Kabagdig Gabalgadas ug ang klase magsugod September 7, 2026. Maing buntag di ay ni Sir Dundun Tormes sa Kamalig Dumalinaw, Zamboanga del Sur, Madam Jocelyn Bargayo sa May Populasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Good morning. And good morning po ni Madam Amy Vasaylahe, si Ayan Magallanes, Magallanes Alvarico. Good morning. Si Sir Nick Sahulga, Maing Buntag, Nyori Sahulga. Good morning po. Lina Chorvo. Good morning, Madam. Arnel Noval, Ipalmado Tatsky, Vanix Abumunga. Si Madam Juanita Sasel Caderon Tilaon sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. O si Yang Li Mangilin sa May San Pablo. Sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga, good morning. Labi na sa kuang landlord ginihanto diya sa May Mahayahay. Dao Pagadian City, good morning ni Sir Mendoza. Kaabang usab sa iyahang pinalanggang minahal sa kinabuhi og pamilya. Good morning kaninyong tanan. Good morning, Ma'am Chris. Good morning sa tanan nga nagpaminaw. Alas sa 6:37 atong oras Kabagdig Gabalkadas. Duna tayong dawat na rin ako, reaction. Madod pa sa reaction Kabagdig Gabalkadas. Nga nindot gidunta kung minimum ang suhulan tanan. Looy po ang mga empleyado. 8 hours ga duty. Di pagkahuman kay hago pag yung kaayo, mabilo minimum ang suhulan. Oh, nagingon lagi sa tong ikaw ganina, nindot gidunta. Wala ginanginahay nga dunay mga empleyado Kabagdig Gabalkadas nga dili magminimum ang suhulan. Pero kung ugaling dili pagayod kaya, no, sa usa ka employer, so ang mahitabo Kabagdig Gabalkadas, at least no, doon na kayo manawat, matagbuna, ay lang po nang bilog yung kayo ang minimum, no, nang ubus yung kayo. No, pero ako nasairan ka ron kay Juan, doon ay mga below minimum, pero doon na yung patong puro 400, no, kana lang po nung diharap po kutos 400, ay lang po nang 300 kapin lang po nang ang inadlaw ha, kay Muraoga, di na po na makatarungan nun mga employer, ha? Kung galing doon na may mga trabahante din pagkahuman, kinagsweldo paghihapon o 380, 350, ayaw po din taon, oy. No? Kay ang atobiyang minimum karon ron, 464. Unya, kung galing kusundo na to ang guidelines sa DOLE, ang katong mga anaa sa siyam paubos ng mga empleyado, no? Kay pulo paubos rather, ang ilahang sulan kay 400 plus pabiyagi hapon, no? Walang kaabot og 464, di ba? So mo lang ihangyo na to. Kung below minimum ang galing, ayaw lang po na ubos yung guys sa katanan, ha? Madot pala yung reaction. Good morning. Dere sa amua, wag yun na, nahatag tanan ang tulo. May hata, matabangan Miss Dole. O, pwede matabangan mo sa Dole kung ugaling mudangop mo sa buhatan sa Dole. Di ba? Pwede mo nga mureklamo sa Dole Kabagdig Gabalkadas, no? Pwede mo magpaila o pwede po mo magpa-anode, no? Di ka na bitang dili magpaila. No, kana kung magkahiusa mo, what if, di ba? Kana nga doon na bitang mo ilig-on nga ebidensya, kana lang yun. Kay usas sa tanawon Kabagdig Gabalkadas, no? Sa Dole, ang inyohang doon na ba mo ay payroll or payslip, no? Then pagkahuman, ang sabay, angay nga inyohang nga dadon, pwede mo tabangan sa Dole. Then pagkahuman, Kabagdig Gabalkadas, di rin magun makita, kanayuban nga mga employer, no? Puriya lang sa mga tarong, ha? Nayuban nga employer, Kabagdig Gabalkadas, ang nakabutang sa ilang payroll, sakto, di ba? Kanabitaw, minimum yun ang inyohang madawat, sa ilang payroll. Pero, for the record purposes, rada ito. Kay pag-abot sa inyo ha, muna bitaw nga giawag po sa dole, nga kung mahimo, mangayog gid mo og payroll or payslip sa inyohang kining mga employer. No, aron dito makita ninyo kung pila gayod ang inyohang sulan, kanang inyong nadawat, mao ba na ang ning reflect dito sa inyong payslip or payroll kabagtig kabalkadas, no? Kay sagad manggod, dunay nahitabo nini kaniadto nga ning reklamo ang usa ka employee kay lagi wala kaabot og minimum ang iyang sulan, no? Ang ilang sulan tanan wa kaabot minimum, below minimum sus karon. Kay pag-adto sa dole, gireklamo, gi-entertain sa dole, pag ilahang himamatay na, gipangayuan og payslip, pag-abot ito kabagdig kabalkadas, kay ang payslip nila, ay ang payroll rather, ang payroll nila, kay tuaman, minimum man ang ilang suhulan. Then walay gikuptan si employee nga kape, nga magpamatuod, nga namutbot ang ilahang kining employer, no? For the record purposes ra day to muna nga mga employee nga nagpaminaw karon mas maayo gayod nga unsa man do na moy copy sa inyong payslip or payroll, no, aron nga masayod mo kung sakto ba gayod ang inyohang nadawat, mo ba na siya dito sa ning reflect pod sa inyohang sa payroll or payslip. Muna mas ayo do na moy pirmahan, dili kay musugot lamo nga hatagan na mo largo og kwarta nga wala moy nadawat nga payslip or payroll kabagdig kabalkadas, ha? O, mo na siya. Alas sa 6:41 na itong oras, masasweldo ang suang isgutan. Daghan yun ang kining mga reaksyon na itong madawat. Lain pa reaksyon. Unsaon pag adto sa dole aron makadango o makareklamo. O, adto sa dole, ang ilang buhatan na sa may kining ubos bitaon ng West Prime. Oo. Ubos sa West Prime. Lumbay sa DOST kaniadto nga office. Nadiana, no, sa may San Francisco. O, nadiha ang ilang opisina. Every now and then, pwede kina sila nga ma-entertain sa inyo ha kung ugaling doon nagyong mga reklamo, ha? Mauna siya kabagdig kabalkadas. Other one, dugay naman ang gi-implement nga minimum. Nga nung dili man i-implement sa tanan. O, sa tunang kaingon lagi ganina, nga doon ay mga employer nga di gyud makahatag o fully bitaw nga kining minimum tungod kay ilahang gitanaw nga basin dili pa kaya sa ilahang negosyo. Okay? Then, or else, doon na sila gi-file dito sa buhatan sa dole nga nangayaw sila exemption sa pag-implement sa unsa man minimum wage kabagdig kabalkadas. Kaya pwede manggod si employer mo file dito sa dole nga mangayog exemption mahitungod sa kining implementation sa minimum wage, no? So mauna siya. Alas sa 6:42 na tong oras diri paghihapon sa pagpanaguban. Okay, good morning ni Nori Amor, good morning ni Rosalie Dalirepin og Marley Templado de sa Lumad Pagadian City sa Purok Golden Flower. Anyway, kabagdig kabalkadas, laing ilasgutan na itong Tokyon karong buntaga, gumikan kay ano bitong nagkadako ba, nagkagrabe ang problema sa Pilipinas, mahitungod kabagdig kabalkadas sa unsaman sa basura, kaya ang basura nga walay kahumanan, no, kinikaron ang gusto nga pangitaan o pamaagi or intervention sa atuang gobyerno, no? So, o sa bayan nga intervention ang iyahang nahunahunaan sa itong gobyerno aron kabagdig kabalkadas nga matawag ta nga mahatagan og solusyon kining nagkagrabe, no, nga problema sa basura sa atoang nasod. Dili lamang sa Metro Manila ang dunay problema sa basura kundi lakip na usab, no, baskin pag-asa gikan sa kalungsuran, dagkong syudad or magamay nga syudad, ang problema sa basura naa gayod kanunay, di ba? Mao gyud na kabagdig kabalkadas ang kamatuoran. Sa atoa pa lang gani da ang panimalay, duna nay problema sa basura, no? Nagpasagad og labay sa basura. Giingnan na gani nga isegregate ang basura, malata og dili malata, dili pagayod patuo. Samot na sa paglabay og basura kabagdig kabalkadas, di ba? Basit pag si Kinsa, wala giyoy tao kabagdig kabalkadas nga moingon tao dili magpasagad o labay sa basura. Gawas lang siguro og imong naandan or else usaka ka kining tawag ini environmentalist kabagdig gabalkadas, di ba? Kay kun usaka ka environmentalist mura og hugot gyud nimo nga karon ikasakit gyud nimo sa imong buot kabagdig gabalkadas kun ugaling duna kay makita ang nagpasagad og labay og basura, di ba? Nagwala gi segregate ang mga basura, no? Mabitaw to nga dunay mga kining opisyales sa una sa tong probinsya, no? Nga dunay mga programa sa pagprotektar sa kinaiyahan, di ba? Dunay mga kining programa nga gi-implement kabagdig kabalkada sa pagdili bitaw sa paggamit og kining single plastic. Oo. Libandali magisi, di ba? Dunay mga lungsod kaniadto kabagdig kabalkada nga nag-implement niini aron naging ma kunhoran ang gidaghanon sa basura kabagting og kabalkadas, no? Kaya ang basura tuan na. Tunilada ang mga basura. Dili lamang diri sa tua sa pagadian or sa probinsya, kundi sa tibuok nasod. Sa Pilipinas. Di ba? Sumala god. Dunay mga kining ipahigayon nga clean up drive sa nga tuang clean up drive nga tuang DNR, no? Pila ka tunilada nga basura ilang makuha. Diri lang na sa Pagadian City, no? Walay labot ang uban nga kalungsuran kabagdig kabalkadas. Samot na ang mga dagkong syudad, di ba? Ang mga highly urbanized city. Daghan gid silang problema mahitungod sa basura kabagdig kabalkadas. So, usa sa nakita nga mamahimong tubag, no? Sa tuang gobyerno, niining problema sa basura nga musamot og kadaghan kabagdig kabalkadas panahon sa ting-ulan or bagyo, kay lagi ang uban sagad ilang mga basura ipaanod sa suba, ipaanod sa, or sa baha, di ba? Dunay mga katawhan nga ilang mga basura gipanglabay ng bisan asa ang resulta inig-ulan dalon sa paingon sa ubos hantod nga mubara. Oh. Dayon adto sa kadagatan daghan na dayon ang maapektuhan. Dili lamang ang ato ang mga isda, kung unsa man ang lakip na usab kitang mga katawhan, mahimong apektado kabagtig kabalkadas nining basura. Hinungdan, no, kaniadto pa man siya gi-propose kabagtig kabalkadas, kuwa ko masayop, niadto pa ning 2019, di ba? Nga kinibitang plano sa gobyerno nga ang basura himuong kuryente, di ba? Mo man ay plano sa una sa ato ang gobyerno nga ang basura himuong kuryente pero hangtod karon kay wa man gihapon na implement. Wa man gihapon na tuman. So subli ni nga nabuksan kini nga hilisgutanan kabagdig kabalkadas. Tungod bitaw tong pagbisita ni PBBM katong iyahang gilusad nga uplan basura, di ba? Doon na siya kining gilunch nga programa nga uplan basura. So, iyan yung nabuksan pagbalik nga ang basura himuong kuryente. Kaya aron lagi matod pa, no, nga ang mahitabo kay makunhuran ang problema sa basura nga tuan na yung hanok sa kadagatan o ahadapit nga dagkong kasubaan kabagdig kabalkadas kagidalas tubig baha. Oh. Matod pa, nga kini nga proyekto, matod pa, ipadayo nato ang Waste to Energy Program. Ang mga nahipos, ang mga natapok nga basura, kinahanglan matod pa nga iproseso aron kini nga mahimong kuryente. Di ba kaniadto kun yung kahinumduman, kung nagtan-aw lang mo balita kaniadto kabagdig kabalkadas, dunay duha

0: magtukod og planta aron kini nga ang tanan nga basura ilang iproseso og himong kuryente. Kung mga masayap, Cebu o Pangasinan ang ilahang target, no? Nga dito nila itukod ang maong planta din o ang katong mga lugar nga tukuran sa planta is doon na ay tendency nga mubarato ang ilahang kining presyo sa kuryente tungod kay doon na naman sila ay makuhaan nga tinubdan sa kuryente kabag di kabalkadas nga mao katong basura nga gihimong kuryente, no? Giproseso aron nga mahimong kuryente kabag di kabalkadas. Nan. Kuno galing mahinayon eh, no? Kinibitong plano sa itong presidente nga sukat pa man niya itong 2019 hantod karon ko pamangyod na patuman ambot kinosa po gani matuman sa itong presidente. Doble ang maingontag mapahimuslan sa makatauhan. Ano man? Mahimong kog doble. Tungod kay kuno galing matinuod ning iyang plano nga ang basura himong kuryente, makunhora na unya ang problema sa basura. Di ba? Dili na unya, wala na unya yung mga basura nga mubara sa matag kining drainage, sa matag kanal, o di ba ka, wala na unya yung basura nga muabot pa sa kadagatan nga makahatag usab o kadaot sa tuang mga kining isda o guban pa nga mga kining matang sa mananap nga nasa kadagatan. Di ba? Dayon, ikaduha kapag tigibalkadas, no? Makunhura na ang mga pagbaha kay sagad gayod sa mga makasinat na hinungdan sa pagbaha, gumikan magin sa basura. Dayon, makahimo pa sa kapag tigibalkadas atong magamit aron nga mubarato unya ang presyo sa kuryente. Tungod kay iproseso manila ni ang basura into kuryente. Di ba? So, ingon ini, dili na unya magproblema ang ato ang mga katawhan sa kamaha sa balayranon sa kuryente kabag di kabulkadas. Pero saon lagi ang pangutana sa katawhan, kanos apod gahan ni matuman. Ang atong gobyerno, may lang sa istorya, pero kulang sa buhat.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Di ba? Daghan kayog nindot nga plano ang atong gobyerno kabagdig kabalkadas pero matingala ka kay kutob lang sa drawing tanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan.
0: Kung doon naman galing ma-implement kabagdig kabalkadas, pagkahuman kung kisay makapuli, di po ipadayon ang programa nga nasugdan kay magbuhat po iyang laing programa.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Di ba? Nindot ba niya programa unta sa gobyerno? Daghan og mga programa atong gobyerno, atong administrasyon nga makayot ba nga nindot kuno galing matuman o nindot kuno galing mapadayon. Pero ang pangutana, lagi kabag di kabalkadas, kuno galing masugdan man tuod ni, hinoon, laliman ka, 2019 pagunin niya gihisgutan. Dayon, ningabot na lang ta sa 2026, pila na ba katuwig aning labay kabag di kabalkadas? Di ba? 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Pito ka tuig. 26 naman ta ron. Di ba? Pito ka tuig. Wapag ihapon ni na-realize ning kalakihan ek pastilan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
0: O niya, by 2028, kimahuman na ang termino ni PBBM. No? Kanusa pa ka ni Sugdan? Nga mo naman po diyan pag-isgot kabag di kabalkadas. Niya, diha gilayon. Makatukod og planta moabot pag pila ka bulan o usa ka tuig ayha mahuman makumpleto pagtukod ang planta kabag di kabalkadas gawas lang kuno galing dakog pundo nga gigahin.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Di ba? So, unsa bay plano sa tong gobyerno gayod hagid ni iyang unahon og implement ang hydrogen power plant, ang nuclear power plant or kining basura nga himuong kuryente. Maglibog na ta diri kabag di kabalkadas kun asa gayon. Kun maingon mo hydrogen power plant, di ba? Giingon nga na matut pa sa buga itukod o natukod nagsugod pero pa naka-operate na dito sa lain pa sa nga area sa Zamboanga Peninsula o uban pa nga mga lugar, di ba? Kay lagi daw aron nga mabarato ang supply sa kuryente, walay problema. Pag sa nuclear pod, kinahanglan pasabto ng katawhan nga ang nuclear kay safe gagamiton kay para usa mo barato ang supply sa kuryente. Okay.

0: Mayan man, kinipong sa basura, okay man, no ba? Okay, okay, ang lugar. Ang pangutana, drigabag di gabalgadas, o kanos ang mahimong operasyonal kining tanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuuran, pagbigal sa katatawan.
0: Mahilang tamuingon, magpapugi points, magpanghinambo, gabag di gabalgadas, itong mga plano din pagahuman, kidili matuman, ingnon may putang bakakon, di ba?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuuran, pagbigal.
0: Ano yung ba, manindot na kabag di gabalgadas, nga kung galing, imuha ng giluwatan, kining programaha, imuha nga kining barugan, nga imag yung i-implementar, di ba? Imuha ang paningkamutan nga, gikan sa imuha nga padayag, mo ni imong plano, dili palang kaabtan og tuig, imuha ng sugdan sa pag-implement kabag di gabalgadas, o gahinan og dakong pundo, kay aron nga malipay ang mga katawhan nga makita nila nga ang imong giluwatang pamahayag imog yung gituman, no? Dili kay daghan gikag mga plano di pagahuman kay wa di ito. Duna imong gisugdan na nako implement o gisugdan pero pila na pila pa ka tuig ayha mahuman, di ba? Mao ni kabag di gibalkadas ang nakadakong nga tibaghak sa tuang nasod, no? Daghan kuno ang mga programa nga implement pero human mahuman na lang ang termino, wa gihapon na human ang proyekto.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigal sa katatawhan.
0: Anyway, kabag di gabalgadas, hala sige. Alas 6:56 na tong oras sa John Rambo Mindanao. Good morning, Rialyn Bansil. Good morning, dia sa Pitogo. O gingon man, may buntag ni Jimmy Tizon. Dia sa may Binuay, di mataling Sumbuanga, Dalsor. Anyway, kabag di gabalgadas, ang National Irrigation Administration kuniya, kining abag usab sa tuwang tulmanon ang bagtingan sa katawhan. Alin na ito, adunay mga plano, adunay mga reklamo, mga gusto pangutana, bahinto sa programa sa niya. Pwede mo nga mabisita silang buhatan, nga himutan sa my regional center, bahintawag pagadian, or di ba ka, contact sila nga cellphone number, kabag di gabalgadas, nga 0985-854-4566. Again, 0985-854-4566. O gingon man, line pang niabag sa ang tulumanon, ang Petron Gasol, gipanagiyahan ni former City Councilor, Jesus Idol John Bahamonde, yung siyang anak nga si Clarissa Iza Bahamonde. Bueno, kabag nagkabalgada, sa unang ko yung oras, salamat kasi pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang umapuhon sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:57 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigal sa katatawhan.
2: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoodyon ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas Basko. Kugun.
7: Pass Pasok mga suke. Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
8: 106.0 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Oras sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 7:02 sa buntag.
10: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag ning kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Huwebes, pitsa 13 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook page sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News Official Facebook page. Monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
0: BBC BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, counter-landing exercise padayong ipahigayon karong adlawa isip kabahin sa Interagency Territorial Defense Operation Exercise.
2: 250 katupad beneficiary sa Sambuanga del Sur gibansay sa communal gardening.
1: 1,377 ka mga mag-uuma sa pagadian na kadawat og abono alang sa rice og corn production.
2: Sa uluhan sa balitang regional, 41 anyos nga harvester patay sa pagpanikba sa Digo City.
1: Mount Himigitan, Davao Oriental nagpatuman og total ban sa wet wipes og single-use plastics.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mga senadora adunay leadership fund nga 500 million pesos, 101 billion, sigon ni Bunuan.
1: SSS og RCBC nagkasabot alang sa digital microloan.
2: Sa uluhan sa balitang international, Syrian dictator leader Bashar al-Assad gisentensyahan og kamatayon.
1: Presidente Zelensky gipasanginlan ang Russia nga nigamit og missiles gikan sa Russia.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, 350,000 pesos tax-free cap mapahimuslan sa tanang workers sigon sa BIR.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Josh Kushner og Bob Uecker gipalit ang Lakers sa kantidad nga $12.5 billion.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH og PhilHealth nagtinguha sa mas patas og kasaligang serbisyo alang sa kahimsog sa panlawas.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, Mock Battle of Manila, sumad di ay karon natala.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Wilbert Rose og Bea Benene, magkarelasyon na ba?
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan.
0: BBC BBC Bagting Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Magpadayon karong adlawa sa ilahang ipahigayong pagbansay mahitungod sa counter-landing exercise ang tropa sa kasundaluhan o uban pang hutong sa mga otoridad isip kabahin sa nagpadayong Interagency Territorial Defense Operations Exercise o Kalasag Zambusur 2026 sa Pagarian City Port. Nasairan nga magsugod kini karong alas 7. Sa buntag og gihangyon ni 53rd IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr. ang publiko nga dili mahadlok tungod kay o sa lamang kinika training og simulation exercise aron maandam ang mga sundalo og partner agencies sa pag-atubang sa posibleng territorial defense situations. Gidugang pa ni Vargas nga ang maong pagbansay nagpakita sa kaandam sa puwersa sa militar alang sa pagpanalipod sa jurisdiksyon. Sa katapusan, gihangyon sa opisyal ang publiko nga magpabiling kalmado, likayan ang mga designated exercise areas ug sundon kanunay ang mga pahimangno sa mga otoridad aron dili mabutang sa peligro ang kaugalingon.
2: Samtang sa pikas bahin ni padangat og mensahe si Dolly 9 Regional Director Albert Igotib ngadto sa 250 ka beneficiaryo sa tupad gikan sa nagkalain-laing lungsod sa Sambuanga del Sur atol sa Agri-Crop Training Communal Gardening kagahapon adlaw Agosto 12, 2026. Kabahin kini sa trabaho agad program usa sa mga prioridad ni Dolly Secretary Frances N. Tolentino nga nagtumong sa paghatag og dinali ang trabaho og dugang kita alang sa mga disadvantaged workers labi na sa panahon sa panginahanglan. Matud pa ni RD Gutib, ang programa nagtubag sa panginahanglan sa mga naapektuhan sa Middle East crisis og kalamidad pinaagi sa paghatag og dinali ang oportunidad sa trabaho. Pinaagi sa mga agri-crop training, gilaw man nga mapalambo pa ang kahibalo og kahanas sa mga benepisyaryo sa communal gardening o agrikultura usa sa lakang padulo sa mas lig-on nga panginabuhian alang sa ilang mga pamilya.
1: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, lagi pangunahan ni City Mayor Somico ang pagpangapod-apod o abono alang sa 1,377 ka rice o corn farmers sa Pagadian City aron matabangan sila sa pagpakunhod sa gasto sa produksyon o mapalambo ang ani sa umaabot nga harvest season. Gipahigayon ang distribution sa Senso Convention Center o Tonda Pagadian City, pinaagi sa City Agriculture Office Pagadian i-launch sa pagpanguna ni Engineer Ramon Dundon Rodrigo o ban sa mga miyembro sa sanggunyang panlungsod nga sila si Honorable Lan Samuelco, Honorable Jigger Ariosa, Honorable Roger Acidilio, Honorable Ariel Lim o Honorable Ben Colvet. Giapod-apod sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang 1,529 kasako sa ammonium sulfate, 2100 o 300 kasako sa complete fertilizer, 14-14-14. Tumong sa mga inisyatiba nga suportaran ang mga mag-uuma nga giila isip importante nga haligi sa food production o food security sa komunidad, samtang tabangan sila sa pagpauspaw sa produktibidad o gaanin. Pinaagin ini gilauman nga mapagaan ang ilang production expenses o mapaligo ng supply sa bugas o mais sa sudad.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balitang Regional.
2: Patay ang 41 anyos nga harvester human gitigba samtang padulong sa trabaho sa iyo sa buntag kagahapon adlaw Agosto 12 sa Purok 1 Palo 5 Kapatagan Digo City. Gilang biktima nga si alias Lex Menyo og residente sa Kapatagan. Padulong unta sa Dizon Farm alas 4:30 sa kadlawon aron mo trabaho isip harvester samtang ang suspect mao si Noel A. Dicap, 47 anyos, Menyo og kauban ra usab nga harvester, residente sa Purok Pag-asa 1 Kapatagan. Matud pa sa kapulisan, nakaangko ng biktima og daghang samad sa ulo ug laing bahin sa lawas. Ning kasamtangan, ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Digo City Police Station o padayon nga ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa maong krimen.
1: Sa laing detalye sa balitang national kon regional, permanenteng gidili sa Mount Hamigitan Range Wildlife Sanctuary Davao Oriental ang pagdala, paggamit o paglabay sa mga wet wipes o single-use plastic sulod sa protected area. Gipatuman kiniubos sa MHRWS Palm Resolution Number 2026-2020. Kon 2026-20 human sa monitoring sa Protected Area Management Office kon PAMO nga nakamatikod sa environmental concerns gikan sa ecotourism activities. Lakip sa gidili ang pet bottles, sachets o disposable utensils. Kini nga pulisya alang sa tanang trackers, turista, researcher, guides o porters. Mato ni Dr. Roy Ponce ang desisyon resulta sa deliberasyon sa Mount Hamigitan Management Technical Working Group o giaprobahan sa Protected Area Management Board. Bisan og mahimong hassle kini alang sa pipila ka climbers, gikinahanglan ang mas stricto nga patakaran aron mapugngan ang irresponsible waste kon irresponsible waste disposal. Ang mga mulapas mahimong silutan ubos sa RA 9003 o gitawag nga Ecological Solid Waste Management Act o RA 11038 kon gitawag nga Expanded NIPAS Act.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balita, Nasional.
2: Give Butyag sa kanhikalihim sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga si Manuel Bunuan ang matag senador nga adunay committee chairmanship makadawat sa gitawag nga DPWH Leadership Fund nga hangtod sa 1 billion samtang ang naanad kon naandan nga alokasyon alang sa matag senador ana sa 500 million pesos. Gihimo ni Bunuan ang pamahayag atol sa iyang testimonya sa Sandigang Bayan 3rd Division Hearing kalabot sa kasong malversation ni kanhi Senador Bong Revilla bahin sa gingong Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Sumalat ni Bunuan ang leadership fund nga mukabat sa 24 billion giautorisara ni kanhi Senate President Juan Miguel Zubiri kinsa nagserbisyo gikan sa Hulyo 2022 hangtod Mayo 2024. Si Bunuan miingon nga ang DPWH leadership fund expected espesipiko nga gigahin alang sa mga proyekto nga girekomenda sa mga samatag senador. Sumala niya ang kanhing DPWH undersecretary nga si Roberto Bernardo nakikontak sa kanhing mga senador nga sila si Bong Revilla o Jingo Estrada aron magsumite og lista sa mga proyekto. Matod niya nga sila si Senador Bongo o Robin Padilla nagsumite usab og lista. Dugang ni Bunuan nga sila si Padilla o Amy Marcos personal nga nagpasalamat kaniya o pagtabang kanila sa mga proyekto.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, nagkasabot ang SSS o RCBC alang sa digital microloan. Human nga nahingpit na ang pagtinabangay sa Social Security System kon SSS o sa Rizal Commercial Banking Corporation kon RCBC. Aron pasiugdahan ang SSS Loan Light sa Discartec app. Ubos sa mga programa mamahimong maka-apply ang mga kwalipikadong miyembro sa SSS ngadto sa microloan nga nagkantidad gikan 1,000 ngadto na sa 20,000 gamit lamang ang ilang cellphone. Gipasabot sa SSS o RCBC nga nagunang tumong sa digital lending service nga himoong mas paspas, mas hamugaway o mas luwas ang pagkuha sa financial assistance. Gipirmahan ang Memorandum of Agreement sa pagpanguna nila ni SSS President o CEO Robert Joseph Declaro uban si RCBC President o CEO Reggie Carriazo o uban pang opisyal sa SSS o RCBC.
0: BBC Martin Balita. BBC Balita Abroad.
2: Gisentensyahan sa korte sa Syria og death si kone in absentia ang gipalagpot nga diktadora nga si Bashar al-Assad. Aduna kini kalabutan sa kasong war crimes o crimes against humanity kani ato nahitabo sa civil war sa maong nasud. Kini ang unang desisyon bato kang Assad human sa pag-ikyas niini padulo sa Moscow kauban ng iyang pamilya. Nilaya si Assad kauban ng pamilya human sa kudeta nga nahitabo kaniadtong Disyembre 2024 nga niresulta sa pagtapos sa sobra 5 ka dekada nga napaglingkod sa katungdanan sa pamilya niini. Apil usab nga nahukman og kamatayon ang iyang igaagaw na si Assad nga kanhi namuno sa political security sa Southern Deraa province nga si Afif Najib.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipasangilan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga digamit ang Russia og mga missiles gikan sa North Korea. Gihimo ang pananglitan niini ang nahitabo nga airstrike sa Russia sa Zaporizhzhia, Ukraine kundi na dunay unom ang namatay og laing 19 ang nasamdan. Matod pa sa Ukraine President nga kini ang unang higayon nga nigamit ang Russia og missiles gikan sa North Korea. Dili matod pa kaya sa Russia nga makigyera nga walay tabang gikan sa mga kaalyado nining nasod. Nagpakita lamang matod pa sa kakulangon ng Russia tungod sa paggamit sa mga missiles gikan sa North Korea. Gipaniguro nini nga mobalos ang Ukraine sa gihimong grabe nga pag-atake nga gilusad sa Russia. Una nini giakusaran ni Zelensky ang Russia nga dunay sobra 50,000 kasundalo. Kon adunay 50,000 nga sundalo ang North Korea nga nitabang para sa giyera niini kontra Ukraine.
0: BBC Martin Balita.
2: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gipaklaro sa Bureau of Internal Revenue kung BIR nga dili lamang ang mga empleyado mukita og hangtod 350,000 pesos kada tuig ang makabenepisyo sa sugyot nga ipataas ang income tax exemption ceiling. Matod sa BIR, ang income tax rates mahimong ma-adjust usab ang tanan tax brackets kung usbawan ang tax-free threshold. Sa pagkakaroon, ang unang 250,000 pesos sa annual income libre sa income tax samtang ang sobra niini ipailalom sa nagkalain-laing tax rates. Kung mapasara ang sugyot, ang mga empleyadong mukita og labaw pa sa 350,000 pesos mahimong makadaginot og labing minus 17,500 nga buwis kada tuig. Samtang ang mga mukita tali sa 250,000 pesos og 350,000 pesos mahimong makadaginot og hangtod 15,000 pesos kada tuig. Apan giingon sa BIR nga mahimo pa kining mausab depende sa final tax rates nga aprobahan sa House of Representatives.
1: Ang balitang negosyo tayo kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mo barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guman pang mga accessories ayon na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nahimutang sa may San Francisco Rizal Avenue Pagadian City. Dola lang ang ilahang mga staff so di baka mo message silang FB account sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na dunay mga branches sa lungsod sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Digbao, Zamboanga del Sur. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
0: BBC, Magting, Balita!

0: gikataho nga gipalit nila American businessman Josh Kushner o kanhi Disney executive Bob Iger ang Los Angeles Lakers sa kantidad nga $12.5 billion. Mukuha sila sa controlling interest sa team gikan kang Mark Walter nga gimipalit sa majority stake sa Lakers sa $10 billion niadtong Oktubre 2025. Misaad sila Kushner ug Iger nga ipadayon ang kalampusan sa Lakers og palig-unon ang relasyon sa team sa mga fans ug sa komunidad sa Los Angeles. Ang Lakers adunay 17 ka NBA championships ug nakaduha sa 32 ka NBA Finals. Ang balitan sports sa tagkanato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o Clariza Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Ang ilahang main ay mutang sa may Santiago Dolsa de Bim. Ang lahang lain nga branch na imutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang may nahimutang din hadol sa may SMC College. Pagkaroon ay laing branch sama sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran o Dumingag, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipaligon sa Department of Health kon DOH o PhilHealth ang ilang paningkamot nga mapaduol o mapalambo ang universal health care. Alang sa matag Pilipino, ilabi na sa primary health care o preventive care sa mga komunidad. Tumong niini nga mas dali o mas barato ang pag-access sa serbisyo sa panlawas, mapaduol ang specialty care. Malikayan ang kalit o dili klarong bayranan sa ospital, mapalig-on ang digital health system o masuportahan ang mga healthcare workers. Subay sa bagong mandato sa DOH o PhilHealth o kana ang saad sa universal healthcare pagahimuon nga mas makita og mabatian sa matag panimalay pinaagi sa mas madasigon patas og kasaligan nga serbisyo sa panlawas.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor kini ang pinangunahan ni Dr. Shell Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalie, General Dentistry, o Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Ninito sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada and of course bagting by 17. Tarin sa Iran nga sumaday karong adlawa natala di ang MAC Battle of Manila. Nasayod ka ba nga gitugyan sa mga puwersang Espanyol ang Manila ngadto sa mga sundalong Amerikano ni adtong Agosto 13, 1898 sumad karong adlawa. Human sa usa ka drama-drama nga gubat, naday drama-drama make-make nga gubat. Nagihan ay aron mo surrender ang Espanya sa dungganong paagi samtang gipugngan ang mga revolusyonaryong Pilipino nga mabawi ang capital city. Manila man ang capital city. Nasayod ka ba nga gila kini isip MAC Battle of Manila? MAC yun ay make-make MAC man. Ang operasyon daan ng nasabutan pinagi sa mga sikretong negosasyon tali sa mga official sa Estados Unidos at sa Spanish Governor General nga si Fermin Jaudines or Jaudines. Ilalom sa mga probisyon sa sikretong kasabutan, misugot ang mga commander nga Espanyol nga itugyan ang intramuros nga to sa puwersang Amerikano sa kondisyon nga babagan ang mga tropang Pilipino sa pagpangulo ni General Emilio Aguinaldo nga makasulod sa Wall City. Bisan pa man sa sikreto nga kasabutan ang panagsangka miresulta sa tinuod nga panagsangka sa mga sundalo. Tinuod gyud ay ni. Ang kahugpungan ni US Admiral George Dewey nagsugod sa pagpamumba sa Fort San Antonio Abad samtang ang mga unit sa infantry miabanti agi sa Malati o Pasay. Wala mahibalo sa kasabutan ang mga revolutionaryong puwersa sa Pilipinas. May sulong sa mga Hanay sa Espanya tapad sa American column. Hinungdan nga nagsugod ang mga panagsangka nga ni sangpot sa pipila kadusinang mga kasulti sa duha kahabig. Nasayod ka ba nga sa wala pa musalop ang adaw? Giusos ang bandila sa Espanya sa Fort Santiago giilisan sa Stars and Stripes sa Amerika nga nagtimaan sa opisyal nga pagtapos sa kapin 330 katuig nga kolonyal nga paghari sa Espanya sa kapuluan. Pagkahikaw o pagbabag sa mga tropang Pilipino sa seremonyas pagtugyan nagdala og dakong kasuko sa mga revolusyonaryong lider. Iniang nagpadilaab sa tensyon tali sa mga puwersang Amerikano o Pilipino nga sa ulahi misangko sa pag-ulbo sa gubat sa Pilipinas o Amerikano sa paglabay sa unom ka bulan. Balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College nga naimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginosarang pribadong tulunghaan sa syudad. Madunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka mga kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o ang gabi e. Busa ula na irason aron dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC Martin Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita showbiz.
2: Alright, direto sa balitang showbiz bagting 29. Mm-hmm. Diretso ang gitubag ni singer-actor Wilbert Ross ang pangutana ni Boy Abonda kalabot sa tinuod nga kahimtang sa ilang relasyon ni actress Bea Benene. Matod ni Wilbert, si Bea karon maoy iyang partner sa dagang aspeto sa iyang kinabuhi. Lakip na ilang negosyo, trabaho sa seryeng Love You Lots o umaabot nga pelikulang PMAC nga Philippine Adoption. Apan sa dihang gipangutana siya kung sila ba partner sa kinabuhi. Wala gyapon niya kini direktang gikumpirmar og may pasabot nga kanunay silang magkauban tungod sa ilang trabaho og negosyo. Bisan pa niini, may angkon si Wilbert Rose nga in love siya nga dugang gadugang nakapukaw sa pangutana sa publiko kung adunay espesyal nga relasyon tali kanila.
0: Dili lang gyud pod siya mo angkon.
2: Yeah, showy na kay silang duha.
0: Public display sa so, yes. Toy ngalan ana PDA, public display of affection.
2: Yes.
0: Basin di ayo mo tinud-an gyud po na. Basin no sila na gyud pod, di lang gyud okay. Po mo angkon.
2: Wala umpod sila yung mga uyab.
0: Oh, wala po sila yung mga uyab.
2: Bagay po sila.
0: Bagay po sila. So, mas mayor po. Ayan, mga kabagting o kabukada, good morning kaninyong tanan sa mga naglantaw din ha sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa BBC's Entertainment o sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. So, wala pa naka-download. Pag-download na mo, available na gid na sa Google Play Store. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Jaylin Loriel. Naglantaw sa tong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Good morning usab ni Rebecca Unito din na sa Midsalip. Si Ortega Golinda Floranda, Manuel Katig o si Ayan Alvarico din na sa Gipol Zamboanga del Sur.
2: And also good morning to Tatay Jason and Miss G and also to Ate Queen. Good morning kanyong tanana.
0: Mga katong naglangkob sa BBC Bagting, balita alas 7 karong buntaga mga kabagting o kabalkada. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanana. Alas 7, Imedia.
1: BBC Martin Martin Balita.
4: Set living testimony. Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangang sa said liniment oil.
5: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
5: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinatainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
12: Hardware. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
13: Pot na bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
14: Titik.
13: Oh, wala kana na lang gyud. Sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Lay na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapinimo buntag sayo kape Nya unto mo pa, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko na. Paragis bila-bila. Lisa, hiram trousers. Kuan ako, 5'7".
12: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
14: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
15: Oh, simple na, Sir Max. Pag-haplas og Zed Liniment Oil.
14: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
15: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
14: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakadagan tayong kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
15: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
6: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Ko.
16: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa ang pinakagwapo sa tibuok kalibutan nga akong kauban. Dili ta maglangan kay gikahinaman sa tanan. Giaway sa tanan, pero gihuwat sa tanan.
17: Grabe na gyud.
16: Grabe na ni wanay makatupong. Dodds Marson Dodds, abanti na!
17: Yes, bagay gala, kumusta? Welcome na usab sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Ko nga Asenso Pagadian. Araw ang tanang mga katawahan ng Dakbayan, adunay kalabutan sa mga proyektong programang gipatuma din na syudad sa Pagadian. Og mayong adlaw sa tanang mga katawang sa Busurian sa 1st District o sa 2nd District, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Ko.
16: Ang kakuhan ang inyong mabati, gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Sammy Ko, ang Pagadian City pinaagi sa kusgan ng mga FM o AM radio stations dinhi sa syudad sa Pagadian sa unang bulyada sa unang pag-abanti kanato karondos.
17: Yes, ato mga hisgutanan sa dili patang mudis og sa unahan ato sa ipabati usab sa masa na andan atong programa ang mga proyekto nga gipatuman ni Mayor Sammy Ko. Inis dakbayan sa Pagadian nga ang mga katawhan nagpahimulos usab sa iyahag mga programa. Ang mga proyekto nga atong masahon, flooring of covered court at Banali Comprehensive High School. Completion of storage room and construction of guardhouse at Tomas Sagon Elementary School, San Jose, Pagadian City. Repair and rehabilitations of 3 classrooms, Marcos type, including multi-purpose building of Kagawasan, Kagawasan, Pagadian City. Construction of perimeter fence, including installation of school gate, Buena Vista Elementary School, Buena Vista, Pagadian City. Our completions of feeding room, including principal's office at Kahayagan Elementary School, Barangay Kahayagan. Usa sa itong mga gibasa ni ini ang proyekto sa kada eskwelahan, mga classroom nga gihatagan sa putagad ni Mayor Sammy Ko, ilabi na itong mga public schools nga nagkantidad ang mga proyekto nga 9 million kapesos. Among gibasa itong una o karon mawari siya ang continuation. So muna mga proyekto nga gipatuma ni Mayor Sammy Ko ilang kay sa 54 ka barangay katong mga top 3 priority project nga gipangayo sa mga katawhan. Yan ang hatag sa kada barangayan dinhi sa Dakbayan o gimausab karon ang mga classroom nga gipangayo usab sa mga maestra under sa City DepEd Division. Ana-ana iyang gitagan og pagtagad og na sulbad na no ang para adunay nito sa classroom nigulan dili na motulo tungod kay adunay na may bag-o pinaagi na sa pag-abag ni Mayor Samico ning dakbayan sa pagadian.
16: Yes, motulo ra man mag-uwan ug mag-init di gyud, but then ato ang kanang paghupay sa tanang mga katawhan ilabi na sa ato ang mga estudyante ug mga magtutudlo. Daghan pa ug kaayong nagpasalamat kay gisanong ni Mayor Samico ang ilahang mga pangandoy ug tinguha sa ilang mga tulunghaan nga diin mahatagan sila og dugang classroom, dugang building, and of course ato ang mga kabaranggayan dili lang kay top 3 priority projects kundili kadtong nahatag na nga top 3 priority projects and then kadtong mga musunod nilang gikinahanglan gihatag usab sama sa mga drainage system. Kini ra ba nga to ang drainage system dinhi sa dakbayan sa Pagadian kining imoon gihapong pamulitika sa ato ang kadbang please na lang pod og hatag og pagtagad sa inyo ha mismong gitumban og naunsa na mo kay ang drainage system manggod bisan unsaon na siya bisan asang lugar sa tibuok kalibutan bisan pag naay drainage system mo baha ra gyud gihapon na siya ilabi pag gikan sa bakilid paingon sa ubos pero not gyud totally nga mulapaw sa inyong ulo ug unsa mo kataas sa abot ba mo ga tag 6 footer ba mo 7 footer ba mo dili na gyud mo lapas pa sa inyong ulo tungod kay naa naman say ka kanang kuanan kaagian sa tubig so syempre naagyapoy pagbaha kay pagabot sa kanang patag-patag nga bahin mo stack up pa man gyud na siya diha adeser pa siya mo agi ngadto sa lahing drainage system na usab or kanal paingon sa ubos. So ingon ni ana na kanang magbaha na gani ang ato ang mga kaning patag bahin dinhi sa siyudad sa Pagadian dayog pictura nila mauni mauna dayon na exaggerate dayon ninyo unya sige ra mog pamantay diha ang inyo ang kaugalingon mismo ang wa na ninyo maatiman og inyan niyo ingnan ng inyong amo diha sa probinsya nga ati manunang tanang mga proyekto at programa sa Zamboanga del Sur lakip na sa Pagadian City.
17: Yes, bauda mga higala nga si Mayor Samico gihimo niyang tanan para ma-decongest ang pagbaha dinhi sa dakbayan sa Pagadian pinaagi ng mga drainage system ang ibabaw ng drainage sidewalk niya sa ilalom ana mauna ang kanang kanal ang lakwan usab ang sidewalk niya ang kaning sidewalk ang ilalom ang drainage.
16: Yes, mo na drainage.
17: So, ing kuno sila nga gitabunan na sa mga pagkatabunan ang gitabunan pa.
16: Ang gitabunan pa.
17: Grabe na yung kayong baha. Mao'y nang gitrabaho ni Mayor Samico ang sidewalk og drainage sa ilalom para ang tubig di na kay mo agi anang kalsada dito na mo agi gipadak-an ang drainage para dali ra dito padulong sa ubos ang pagbaha pero bisan pa man ni ana mga proyekto ang ipatuman mas mukuan manggud gihapon ang bahagay lahi na manggud climate change na manggud ta karon.
16: Yes, tungod sa to ang klima, tungod sa to ang
17: napay mga basura kani pong ubag mga tawo napay mga hugawan ng mga katawhan napay mga disiplina patakal aglabay sila mga basura nga hinungdan mo stack up na dito sa ilalom sa kanal drainage system. May ganit na lang kay kanang proyekto ni Mayor Samico nga drainage system sidewalk. Dako na siya unya kada kada kilometro ana aduna na siya taklog kay og
16: manhole kibali
17: oh adunay manhole kay og ma-stack up siya ablihan lang to og lang taon to sila lom og unsay ming babag dito kahoy ba basura ba takar mo labay din ha.
16: Yes,
17: mauna nga inana ipadag-an ni Mayor Samico ang atong sidewalk drainage system dinis dakbayan sa Pagadian.
16: Ato lang po daw hag sa tanang katawhan dili lamang sa taga Pagadian City ngadto sa ato ang mga katawhan sa Zamboanga del Sur sa tanang mga dumuduong dinis dakbayan sa Pagadian tabang pod in town mo og pa kuan ba kanang palimpyo sa ato ang siyudad like sa mga basura. Magdisiplina ta sa atong tag-sa-tag sa kakaugalingon daw bi kay kanabitang bisan na wrapper or panit sa inyong mga kindi naman na makita gudods nga nagumit og wrapper sa kindi gihulog ra pud niya si ahang kanang tungod o kinsa may imong pahipuson adto o wrapper kanang mga junk foods nga kanang mga sudlanan kana ra bang mga sudlanan anang mga junk foods kasagaran dili na siya malata. So
17: kuan manggo daw don't throw the garbage just put it down. So mura gyapon suriano
16: just put it down
17: ayo lang ilabay
16: mo tama sa mo. So, kung wala mangani mo kakita o basurahan nga gibutang desk duckling, palihog na lang o butang sa inyong bag. Kung wala mo'y bag, kay kanipong mga kababayanan, bag kasagaran, so ibutang sa bag. Ang mga lalaki, huwag yun ay bag kasagaran, president, sa namin si bag.
17: Bulsa.
16: Ibutang sa bulsa. Pag-abot sa inyong ha, dito sa inyong basura, kana ibutang. Dayon ka ng inyohang
17: mga... may bag o bulsa, wala'y walay kuan.
16: Abit-bita.
17: O kanha, ang apel, ang wrapper.
16: Ibutang si mong donggan. Oh. President, sinsilyo.
17: Oh, disiplina sa basura.
16: Ang sinsilyo. Kan sinsilyo, nagkakang ibutang sa dalunggan, no? Oh, nakakuan ka nang magbutang ng uban o sinsilyo sa ilang dalunggan. Soksok sa inyong dalunggan. Pastilanan. So, mga plastic bottled water sa inyohang mga kanang mga bisan unsang plastic. Sagasar po ninyo ipanglabay kinsa may inyohang pahipuson. Unya na apoy magdagan nga sakyanan, natas daplin. Uy, kalitra man nga na ay nahagbong nga kuan mga wrappers sa kanang mga junk foods, skinless o gabato o kanang mga butilya sa nga mga plastic ay ilabay man na masas mo sa sulod sa sakyanan pagbutang mo basarahan sulod sa inyohang sakyanan. O siyempre pa kung naa mo magtambay-tambay diha dapit sa may Robinsons, sa may Plaza, sa may City Hall o sa uban pang dapit sa siyudad sa Pagadian, tanaw-tanawa po ninyo. Kanabitaw nga sa mga kanang suwat-suwat karon sa social media, look ha? Para look for a garbage can, no?
17: Charo. Oh, imo ana na og sa dugay tong hisgutan mga higala, malipayon nga giabi-abi og gidawat ni Mayor Samico sa iyang buhatan sa City Mayor's Office ang mga city councilors og department heads sa Oroquieta City atol sa ilang courtesy visits og benchmarking activity dinis dakbayan sa Pagadian. Apil sa mga bisita sila si Councilor Jade Catani, Vincent Gentero, Don Ayan George Almonte, Arthur Ina Noria, Noel Undag Senior o GC Ambasing, uban sa mga ilang mga department head. Abaw po bisita, nahimong mayong higayon. Aron, magbinaylo ay o kasinatian, kahibalo o labing maayong mga pamaagi sa pagpatuman sa transportation ordinance. Pagdumala sa trapiko o transportasyon, ingon man sa kinatibuk ang pagdumala og administrasyon sa lokal nga paghamanan sa dakbayan sa Pagadian. Gipasalamatan usab sa Pagadian City nga ipangulohan ni Mayor Samico ang Oroquieta City sa ilang pagbisita og aktibong pagkigbinayloay sa mga ideya, lauman nga kining panagtigom, mga paligon pa sa kooperasyon tali sa mga lokal nga paghamanan og makadasig sa padayon nga kabaguhan aron mas mapaayo ang paghatag og serbisyo publiko alang sa tanang mga katawhan, partikular na diha sa ilang kadasudad, ilang binas dakbayan sa Pagadian og sa sudad usab sa Oroquieta City.
16: Mauna diha. Ang ato ang sudad sa Pagadian, anhiyoon mangyod tungod kay na ilan na manggod ang atong sudad sa Pagadian nga progresibo kaayo nga sudad. Unya nindot ang administrasyon ni Mayor Samico. Onya makapakabig bagyod sa atong uban nga mga LGUs sa nagkadaiya nga mga syudad bisan sa mga munisipyo or mga probinsya sa Mindanao or bisan sa tibuok Pilipinas kay liman kag one of the taakuan top richest cities sa Mindanao and in the Philippines. Unya one of the top most ang ato ang
17: performing city mayor, yes, sa city mayor, Philippines
16: most trusted ang ato ang mayor sa syudad sa Pagadian. Dili man siya mahamay-hamay kaya dili man kaugalingon sa dakbayan ang ning toss up niya na ning deklara niya na kundili ang kuan mangyud siya independent body o uban sa DILG nga mao'y nagkupot sa mga local or LGUs dinhi sa tibuok Pilipinas.
17: Yes.
16: Na udod sa
17: mao na mga igala nga ginani ang dakbayan sa Pagadian kay nakita man gyud nila ang sakto og tumo nga pagpanelbisyon ni Mayor Samico og angay launsab nga pangayoan og ideya ilabi na sa mga syudad nga mga hidden eh. Bayubay na nga mga syudad gamay ani di sa Pagadian City sa pagpaygayon og benchmarking para makakausab og ideya. O giunsa sa Pagadian City nga nung nakuha nila ni? Giunsa sa Pagadian City nga nahimos lang richest component city sa Visayas and Mindanao. So unsay pamaagi ni ini? Mauna nga pinaagi usab ni Mayor Samico, si Mayor kay Moshe Mampun siyang kauban nga mga mayor kay lagi siya ang Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines sa tanang mga city mayors. So din higid mo anhe sa dakbayan sa pagadian kay isip my head sa Mindanao mayors. So mo to maghataw ka ideya ang uban sa manganhe din he kay mao lang makita man gud og ang Pagadian City klaro og dayag nga ang paglambo og pag-asenso niini og tarong saktong pagpanerbisyo sa mga katawhan din sa dakbayan sa Pagadian og pwede po nila ma-apply sa ilahang kada syudad nga magpahigayon og benchmarking diri sa ato ang dakbayan.
16: Yes, usa na ni ana nabitay ipangutana nga

0: Galit ni Mayor Sammy ko. Manata ng istorya ha, mulisog tasunahan.
1: Oh, dili na pwede mabaligya ha.
0: Yes, oo. This is a government-owned and controlled corporation lamang, ang PCWB Bar Pamana. Pero atong ipaklaro gyud nga, ang pagkaway tubig o pagkaanaay tubig sa usa ka syudad, dili na siya sukdanan para mamahimong highly urbanized city ang usa ka syudad. Again, repeat, again and again, only ang requirement nga highly urbanized city ang syudad tungod sa era o tungod sa population nga diin na maka-reach out ngadto sa gikinahanglan para ma-excuse. Pero gipaning kamutan ang ato ang tubig, kay tubig is life.
1: Yes, mogi na importante.
0: Yes, o dayon ingon ani kay over 50 years na ang ato di nga mga tubo dinis dakbayan sa pagadian. What is 50 years? Kinsa pa may namuyo ato sa dakbayan? Ang mga unggoy maglayat-layat padiha sa may Paris Avenue, no? So gamay pang tawo, so gamay pang tubo gikan sa tinubdan. Angay nga hibawan sa tanan nga base sa deklarasyon sa PCWB Bar Pamana, ang water supply nato sa siyudad sa pagadian bastante pa kayo ang tinubdan na to, mga tinubdan. Only thing nga ang tubo dili siya ka po ka nakaaguanta mao nga gisigi na lang kubkob, gisiging ilis og kadtong dagkong tubo nga dili man na siya kanang madali gikan sa bukid kayo padulong dinhi sa siyudad sa pagadian, and then kanang pagtrabaho ana
1: dili siya ang tubo lalim. Ana di po na katong mga bratohon katong ginang mahalon nga baga nga tubo kay pag bulog sa dako nga presyo, di ramang buto dayon ba nga makabastar gyud. Kay magilis naman og dagkong tubo, itong daan gagmay nga tubo, gipangilisan man to siya, mo nang dagko nga tubo, kay daghan na pod ang mga residente, residential ang mogamit sa baong nga tubig. Di lang kay mga residente, mga balay, mga dagkong infrastructure building, labi na ang nanulod na din ang gisano, nigsugod ni ana og toko di asti guma og puhon ag SM o niya ang Robinson, pila ka tubig may kuno ni ana gamiton, mauna nga kinhanglan usab og makabastar gyud ang water system dinis dakbayan sa pagadian. So sami ko very smart, no, brilliant kay magunahon na
0: yes.
1: Nga inani gyud ang mahitabo sa dakbayan sa pagadian, mauna nga gipangandaman. So karon kung may nanduman ninyo, grabe inyohang mga pagsawa, inyong komentaryo sa Pamana, inyong tungluhon. Kaya karon murag na wala na wala na kung ano, wala
0: mahilom na man ang tao,
1: mahilom
0: basta
1: na kay, okay naman ang servisyo. Yes. So makita na ninyo
0: mahilom
1: ang action sa Pamana.
0: Pero,
1: water system.
0: Balikason, sa balikason pa nato, na kita batasan nung kinahanglang walaon po nato, mayintag nato kay kitang tanan na amantay mga kapiyahon. Kinahanglan gitang tanahon po nato ng atong kaugalingon ba? Wala gani kuryente, wala gani tubig, mamalikas dayon ta. Pag nanay tubig, pang
1: nagpalikas, tunglog yun.
0: Tunglohon pag yun. Pag nanay tubig, nanay kuryente, dili kita kapasalamat. Kay bao ba mo ang pag-rescue sa pag kanang pabalik sa tubig? Ilabi na sa kuryente, kamo daw adto sa kanang kuan, kat-kat anang poste. Dayon na uuan pagigayo tunggang gabi.
1: 24/7. Yes. Gatrabaho ang lineman niya sa tubig, mga plumber, hala kub-kub dito niya. Di ba na madali dayon kay?
0: Yes.
1: Og maabli na tong tubo, mo buswak ba na niya, makaya nimo nang pugong ng tubig.
0: So dinis dakben sa pagadian sa pagkakaroon na pagi mga lugar nga ang tubig kuan na siya by oras-oras or na pagimingon nga.
1: Pero pipila na lang gyud.
0: Yes, kanang mingon nga wa mi tubig di rin, na ining agas pero lubog. Maani lang ang atong istorya dito sa complaints sa kuan sa Pamana. Dili diha sa Facebook dayon.
1: Dito mo reklamo sa Pamana, dili
0: sa
1: kay
0: city government.
1: Magpost sa Facebook, dili pasangil ni sa city government, pasangil ni mayor.
0: Sakyan man po dayon good speakers.
1: Ay magpatakag pasagad, ay magpatakag antog diha.
0: So ato lang ipaklaro gyud nga ang pagka highly urbanized city sa siyudad sa pagadian, dili tubig ang basihan ug uban pang yama-yama diha sa kaatbag ni Mayor Sammy ko. Ang klaro lang, klaruhon ta lang yun, kanang punto por punto lang ita. Nganong wala pa ma-excuse ang dakbayan sa pagadian, taliwala nga kanay siyang dakbayan sa pagadian, pwede na gyud unta ma-excuse. Tungod kay inyong gibabagan diha sa probinsya. Ang first district nga congressman.
1: Dili ganahan ang gobernador o congressman sa first district nga highly urbanized ang dakbayan sa pagadian. Kaya gipangutana gito sa interview sa media, ma'am, mo suporta ba ka? Ako, ingon man ako, di joke ko mo suporta. Naaram na istorya ha. Unang, unsa pa may rason ni Mayor, maduad to o kumilik. gipulaan na sa mayor balik-balik sa Kumele kay kamula gidiha sa probinsya. Mga kadagko ang leader din sa tong probinsya sa Bangadilsor, di mo ganahan.